privilèges yoo xam ne nii bu ko defee ay cëb. Saa bu dem étudiant yi demee ba yëg ni ndekete kii dafa lëkkaloog état, état jënd na ko, ñu ñi dañ koy folli, mu ni kenn du ma fi follee, wut ay kalaam, ngeen rayantewaat ci seen biir. Waaw ma ni yéen tubaab yi di leen rey, leader politique yi di leen rey, ngeen wañ ñu ko di rayantewaat ci seen biir, kañ ngeen di développé seen réew mi, kañ? Tubaab yaa ngi leen di rey. Nañ leen lañ raye mooy fexe nañ ba dugal li ñuy tuddee planning, bëgg sunu soxna yi gëm nañ ko ba di ko def, mënoo ci dara. Kon tubaab yaa ngi wàññi ñun, ñu wàññikuwaat nag ñun di rayaat suñu bopp nag. Manifestation bu am leader politique yi génne leen, ñu di leen sànni ay garanaat, seen i bakkan di ca des. Ñoom bu gannaaw suba nga fekk leen fële ca hôtel ba ñu bokk di naan ataaya café, wala nga dégg leen ca palais ba ñu ni ña ngay naan ataaya café. Yéen ana ngeen dee ngeen seen i waajur ña ngay souffrir, seen i waajur di souffrir, yéen dee ngeen. Kan moo leen ko war a jaral ci àddina? Képp ku leen ni am réew ak diine derata koy suuxat, waxul dëgg. Mboolem ñi fi jaaroon te doon jéem a suuxate réew mi derat, ñoom ñëpp dañoo eseg. Mel nun Sëñ Touba ak ñoom Seydi Alhaji Malick, ñi nga xam ne ñoom intellectuel lañu, ñu xam ni am réew derat munu koo suuxat mu jur jàmm, ñoom ñu jël yoonu pacifique, ñu jël yoonu li ñuy tuddee maanaam révolutionnaire pacifique, wala boog bu la neexee nga ni opposant pacifique, ba li ñu samp ñu samp ko fi. Ñu di leen nax ci ay slogan, slogan yu garaaw, ngeen topp ci seen gannaaw rek. Ki jiite amical bi ni ma ko waxee, saa bu amee ay privilèges ci ki fi nekk, ndax état ku ko sonal mu sàkkal la pexe, benn mu xëpp la, boo bañee mu dalay jëkk a xupp, soo bañee mu xëpp la, boo bañee nag mu door laa sacrifié. Ki jiite amical bi bu ko état xuppee day bañ, état xëpp ko mu ni ciel. Étudiants yi dem ba nànd loolu ni kon léegi nañ ko folli fal keneen, ka ngeen di falit bu dikkee même chose, même chose, parce que ba léegi jàng bu leen libéré seen bopp al xurriyatul mutlaq. Ngeen jóge ci loolu association yi, daire yi ci biir, ci biir campus bi, daire yi ci biir université bi, ba kañ? Te ngeen ni du ngeen di sàkku xam-xam, xam-xama leen fi indi, xam-xama leen fi indi. Daire lu baax la, waaye am na place, nañ ko defee ji place am. Bérébu sàkku xam-xam, Sëñ Touba ne ne kenn waru faa def lenn lu dul sàkku xam-xam. Danaa ko wax ci kanam, danaa ko wax ci kanam. Doomu aadama yàlla daf koo libéré ca njëlbeen. Sun borom nee na wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ma nga suratu Nahl. Man yàlla maa indi doomu aadama ci benn univers, ci benn monde bu ñuy wax àddina. Bi muy ñëw cerveau bu vide la fi indaale, indaalewul benn xam-xam. Man yàlla ma bañ mu sànq, bañ mu réer, bëgg mu libéré boppam tax ma xamal ko. Yow yàlla noo ko xamale? Mu ni lépp luy outil buy tax a xam jox naa ko ko moom doomu aadama. Bépp outil buy tax a xam, bépp outil buy tax nga mën a libéré sa bopp jox naa la ko yow doomu aadama. Mu tàmbalee ci asam dégg, wala ab saar mu jox lay bët ngay gis, wala ab ida mu jox la xel mooy xalaate. Suñ borom ni lii ba ma koy def ngay jàmbat di tojak a taal taxut, ba ma la koy defal li taxoon ma defal la ko mooy la'allakum tashkurun. Dama yaakaaroon ni boo fa jógee di nga ma sant, da nga ma delloo njukkal. Waaye yàlla jox lay dégg, jox lay bët, jox lam xel, nga jàng ba yegg ci mustawa yi bañ lay wooye étudiant. Ci mustawa bi gën a kawe ci fañuy jànge nga dem fa, léegi au lieu que nga sant sa borom, mais sens contraire bi nga def mooy jàmbat, amuñu nàngam, defaluñu nàngam. Léegi boo amul nàngam, defaluñ la nàngam, sa réaction moo war lan? Sa réaction moo war na doon lan? Wër woon a doon lenn lu dul. Li ma tax a jóg danaa seere sentir ba am ko,
man buma ñëwé dina fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñëw souffrir étudiant bu fi ñëw souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan wacc na cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dootu ko fatenti te ku ko tuddati rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngi len di laaj sayyid alhadj malik mas ngeen na deg fu mu gerawé question la sayyid alhadj malik mas ngeen na deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jange da amul ay benke ñenke da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj cheikh amadou bamba mas ngeen deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jange da amul won ay jafé jafé da amul won ay benke ñenke ma ngi len di laaj cheikh ibrahima niass al kawlakhi daara jam doon jange ndax mas ngeen deg mu geraw ndax da amul won ay benke ñenke wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj cheikh ibou saxo barki dembo ndjay mi serigne ibou saxo mas ngeen deg fu mu gerawé di toje katal ma ngi len di laaj baye sam barki dem bu ni mas ngeena deg fum gerawé di toja katal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am soratu nahju qada'il hajj seigne touba neena adlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune amuli moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak nut wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nax gi da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan tan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len te jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba de ñu taxaw fa 1 heure de temps et demi car fi ku len fa nga wagn ko nak far lakkat car ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki te état mom du ci am benn yakamti du tax mukku salaire bi mu dan fayé ku wagné ko lu tolé fep sara mbolam yi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wér dé dañ jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baye ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi la légui perto disperte l'estate ñu no du tak sam perte nga disperse leste parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa bay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement te car bo boko fi bayiwon
def manifeste wu pacifique bayyi fi car bi bañ ko lak mané biñ leen tabaxalé wañ wo xamné ci ngeen di lekk di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngeen yaq ngeen yaakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañ wu nga lak campus bi nga tal toj ko ragaxé ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek ay wax la rek nafa rew mi état di tibbi di joxe di defarat campus bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafa rew min tibbi di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lene ma deg ñaan dafa ko rew bi wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom degguñu tubab 100% degguñu anglais 100% dengu jigguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa du ñi gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wurtu wax gafaka ak rew mi gafaka aw fas lañ koy takal eta ci nafa ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakoon nafa ak rew ma la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijabi bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yeen ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ñay defar lolé nga lakoon yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jéxal do lak do tal do toj buñ régler sa problème nga sante yalla buñ ko régler won nga sante yalla niko seigne touba waxe yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xamnako leleg mo war sama auto sama yaram woñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu bindima rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la dan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux ci wax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won gëlem la dan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mu yalla ni bama leen di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew mu no ñak baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne moudou mbay cham fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ca nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak ab car est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xel ko bi bobo cheikh salih mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ka wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa
ñom dañu mënalo téral gan bima ñëwé mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalé am soow daldi génné am soow ndjar ko jox mama nan ndekete soow momu unku sawna ci man nan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax miti bu fort waye sama ngor mayuno ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambalé di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man nan falayam falayam kéro wul mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa su ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare li ci lay dié kenn mënu ko ciaté dié yalla nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wotu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali bi nga tek ay pono diko taal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gas wal lañ bolé tay tayal ko bo ci tege pour no tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadde du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wuné légui bu féké ni da nga continuer di fay état wér wu dé wuné for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci gaf ak rew mi lañ ko wara defaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sax ko xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mu ne watlu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mu ne wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo mu ne koku moy representant iblis ak ku meena doon moy represente iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo genn campiste yi mu ne jamono bobu ki len def lolou mu na moni moy seenum iblis man sama fou ci politique wo politique luuma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muyima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mune wa man naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana man gannaaw sa aliwo surne lem do ko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meena don moy sam shaytané bisub kero mo represente iblis ci yow mun iskunu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga meena xey surne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko meena don ci ak jamono bu meena don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi al ilmi ma'a al adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu melen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la xde ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi
man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi mal adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu ma ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggin na sakku len xam xam tan andaki teggin mal adabi mal adabi mun ya yasib yan la tastaqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu yen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen itte fexelen ba maîtriser ak njub mu doon seen itte ak njub ak njub waaw ma son nako wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu man ne waaw mu ni waaw dama gis ñom bu geraw amé ñom duñ ci bok man ne ko ñi ma ci xam de tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na len ci xam xam ni len istulaw jambur bigu jambur la xade soko yaqé ci sak tay yowmal khiyam bala nga djegi fay ko dama djegi len nak lu topal bepp bok ñom ñoni bari wuñu won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo geraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñi nga ci école yi di jangalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñi nga ci école yi di jangalé sun borom neena man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxul yaron sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nga yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ca tatu tefas ga di japp so yaq yaq la tuddu gis nga dem ci geejju tank potum ndox génn géej gi tour ko ca jiiri ja te doyewoo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yàq la dafa haram boo ko doyee dara nag dara nekku ci gis nga romb xobu garab romb xoru garab rocci ko rek laax te soxlawoo ko yàq la ci l'islam te xobu garab woowu kat mi ngi lay rëbb mi ngi lay rëbb ndax jamono bi mu nekkee ci car bi mi ngi sàbbaal yàlla soo ko déggee ak soo ko déggul bi nga ko roccee rek la noppee sàbbaal yàlla booba la bakkanam rot waye na bu fekkee ni bi ngay rocci xobu garab bi da nga koo bëgg a jàmm naan pour sa tawar di wér da nga koo bëgg a nangam manam daal da nga koo bëgg a utiliser ci l'islam nangu su boobaa doo am bakkaar bu boobaa doo ci am bakkaar waaye bu dul loolu rek da ngay am bakkaar da ngay am bakkaar mun yaa maxsara subaat in xiftum xajal fa qaddimoo taalluman ala amal yéen ndaw ñi bu fekkente ni ragal ngeen a am gàcca bëgg ngeen a mucc ci défaillant bëgg ngeen a mucc ci lor yi mu ne ah mu ne def leen njàng muy seen première occupation njàng fa qaddimoo taalluman seen première intention nay am xam-xam wut xam-xam Cheikh Al Hassan Al Basri radiallahu taala nee na woon lawla al ilmu kana nasu kal bayima wala sunul basri moko waxon nenon wallahi bur wona xam xam nit ak bayima yam nit luko separe ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré len seen bop xam ngeen mu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libéré seen bop jang ba xam jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dong yi ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la sun gonay xamé wul bu politique say ñëwé manipuler len seen bakkan desta ngeen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desca te ba léegi taxu leen a réussir seen àddina seen àddina baaxagul te seen alaxira wóoragul tous les politiques seen ak laax génnewuma ci kenn ñoom ñëpp a yem wallahi boo doon wut ki dàqal nar ci àddina bay boo nga jëli ab politique seen koo xam ne lu mu wax tey suba bu ëllëgee wax contraire bi kooku jar naa doyloo ci dara lu mu la wax tey ay
dañ ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko señ touba di mom lim waxon borom dar dañ ko man ahmadu duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadu duma koku man gennema ci parce que touba bi loolu la fi fekkon ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol loolu la fi touba bi fekkon señ touba ne ko man seppi ma ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal sa loxo lolou la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mourid la waaw seigne modou mbay cham muy mourid luy sun yoon ci mouridou seigne modou mbay cham ñun la mouridal ñun ak mouridon kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa mourid la yada Allah wa nasara Idrissa na ma bal ñi mourid la ñi wa Touba kuñ andal ma gagner mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagner mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagner du deug ñu dem ci élection yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagné na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warona wax dañ ko fe ba xam nga liñ warona wax dañu warona wax ni Seigne Touba kum andal nga gagné Seigne Touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ warona wax Seigne Touba kum andal nga gagné Seigne Touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxone njabatu Seigne Touba gi fi nekkone ku fi nekkal Seigne Touba kum andal donte ñom koko jibu wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte Senghor ak Cheikh Modou Fadal kenn ku ne xam na ni Cheikh Abdullah Taxaway bimu ci amon waye ci ginaaw Seigne Fallou la ni ñacc ndax xam na ni boba Seigne Touba Cheikh Modou Fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bimu djufse mu seigne muntaha mi fi nek ayyada allah wa nasara ma deg mu ni election yi bimu djufse waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci souf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu est ce bokk yi xam ngeen al khalbu salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci seigne touba donte ñi ñu xula yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi représenter Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagné lool du deug Seigne Touba dama kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu ara sax da nga ci jot bo do xëccu arasta Seigne Touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk étudiant yi Sénégal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax Sénégal dafa am lu ko mag ni moñi gis na li ñu naan ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ tod ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga Senegal ni koy joxe ñi ngi ci seen ruq yi ci seen deri kurus ya Senegal ay kurus akoy joxe wallahi qana ku xamul waye ku xam da nga xam ni seen Senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi Senegal ni koy joxe ñi ngi ci seen ruq yi te ku ci ni ci ñom la mag ne yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kepp ku len fi nara wootu xam nañ ko ñom ku len fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku ëppoon mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ni daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ni jox rew mi
bu ñene ba wéx rek ba nga xamni ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamni ablay wéxina mag ñi jox ko rew mi rawatina cheikh salim mbake mag ñi jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que ni ñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour de ret mo fay maye dara mais sauf senegal té mi ngi ci sun kanam ni wul ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñu jé toja ka taal mag ña nga ci seen roqata naan mag ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkan yi ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine jo gis derata ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du deret senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañu touron suñu deret ngir bëgg senegal am liberté ñom ñepp dañu leena massacrer te taxul senegal am liberté bi cheikh ahmadou bamba ñewé seydou alhadji malik ñew xamne ñi fi jaaroon te doon jema soxata senegal suñu deret ñom ñepp dañu essek ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie bobu nak mom lañu réussir stratégie bobu mom lañu réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu alhadji malik jaaroon seigne touba jaar ci pour senegal mom bopam pour senegal développé wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yep mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yep nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mëna présenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu rewalte ñuko abadan koku ñun niñ gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun borom ni leen mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xam spirituel ak xam xamu temporel legui ça dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer bu mu ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihad nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour deret kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour deret jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dugal ko safan walamnahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayn afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanamam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal
ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ min akham mune waaw tournage lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal leen ko wa allama al adam al asma'a kullaha zuma aratuhum al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni na li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don zuma aratuhum al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma avion moy lan mbolan siri moy lan ñu ni xam adama juk taxaw ni avion una mo ni ci jawu jeulay naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni dakoy taxañ espace mu na mo ni avion dakoy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu ji malaka yi ni ha eski alol dam na solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñuy xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxlawul avion tax ci jawu jëlay naaw malaka soxlawul xey ndekki ndax mom du lek du naan motax mënu ko xam mu ne gis nga machine mbay bi mëna mu ne mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ko réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciebu jeun penda ci sé wala ciebu jeun penda ci la wala ciebu jeun penda jaxati de gina fa ni ñi wax ci bu jeen pen mbay mani togn na am bayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pe dañu wax ni ci bu jeen pen da jaxate mune ñom ci lañuy baye li pour malakaay ni ah li amna solo kat dina mom mënu ko ñak ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom képp mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkaté leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam yi ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo reme ci arabiy sa yi aw lak do ngi liñu len di jangal jangaluñu len diine gis nga ni dana deg l'islam na deg l'islam min al awwal ila al akhir te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jote wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotewuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom bi ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan do adama xamal nako ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xam temporel bi tax mu mëna am développement ci adinam ñaari xéti xam xam yépp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yonentiya li mu salam ñom dañ ko djuddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko djuddualé ñom yonentiya li mu salam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu leena lor mo tax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatu ma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop
dinam jaxire yi muy def ci yere yi aw nitam la koy awlo tuba fi amutul yoon gal yi muy genc ci yereem ay talibé makoy defal tuba fi amutul yoon bu fi yagoon touti wallahi man na dem bay defarlo talibé ay avion yi naw bu fi yagaton touti rek man na dem ba di len defarlo avion yi naw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'sar al jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min

bu ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril ni ko demal neel muhammad ali sallallahu alayhi wasallam du caagi nu ni ku wel mu wellar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha neel muhammad du caagi nu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex nako fi bata dem sallallahu alayhi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxet man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak man taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul wey tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci def lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamum yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tank yi rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mus safara sax du ko mus kon fawaidu mawdilu rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom señ touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma dalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alayhi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug feñal leer wané yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdul jalala alayhi salatu wassalam way abdul jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taarub top yalla taarub bëgg yalla taarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdul jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko ñi bëgg yalla té ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu

0: dik adina
1: bokku na ci njariñal
0: dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal
1: ñu noddu takusan allah akbar
0: ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinne lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti ismul insan wa ismul jinn ismul insan wa ismul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinne yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinne yi ñom am nañ accès ci jage palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinne yi am nañ accès ci jage keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchas lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de deug la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci les yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaaka ya fa len sun borom di joxe information yi ñu sacci ndeyal malaaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kaw suuf ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'udu min a maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sirru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين بيرمينانس باني دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي باييكو بالي منا مني فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا مني كاسوغا جيم كون فا فكاتي رك كاسوغا جيم faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek kasso ga jëm ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu pinir la dañ lay pinir légui nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ben affaire moonu jaaxal li tax ñu tejj suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi passe parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu nek waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi te moy kurelu hisbul jinn wa isbul insan mu ne xam nga lum jur mu ne te xale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante te xale nañ jëkër ak jabar te xale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari ali yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon te xale nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ leen ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañu ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama su ko défé am jobbe ndjay xey ci rek fekk jot na ben message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la légui jot na ben message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mënu waye nak neeko amna sëreem bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum ñak moko xagn wax ta waxa yeneen yu bari su ko défé jobbe ndjay ñew set ci ali yeb jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ni ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na muñu ko dimanche lay dede waye nak xam nga lolum mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo te sa sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yep mu tegal ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalat ci lolou di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dia muni a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla neena ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënte jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne koub talibem muni lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla nañ yalla dimbele ni jang alcorane diko setantal yalla nañ yalla dimbele ni jang alcorane diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amaqaid lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noplu motax ma tass ko arada bihim rabbuhum rasada kon gidi gen ci yalla muhammad ci la sallallahu alayhi wasallam teje buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyal malaka bay jaxasse ci kër ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci ndariñal diku yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaarak wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alayhi wasallam rasulullah la ak ko mëna doon loolu lañu tudde tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ay ca nañ déglu ulamaul arifin ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam ali salam abul basar baye mbinde fi xere bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ro bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexeba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamné mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp nawna ñu def peppam kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégé dé bulma jégé man kay ko tak bakkar buma jégé adam ali salam xalam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xame muhammad te bindeguma ko ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci darajaam yow fo xame muhammad degal tontul adama adama ne ko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraaitu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom ne ko yow sun borom kéro ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna mu ne ko bima jogé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam té ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa allah ni mu sellé tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak té turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko sadaqta wax nga dëgg wax lo bëgg ma défal lako wax nga dëgg muneko balma mak sama soxna muneko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla balnako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji ibou saxo barham diop serigne sambay radi lanu ñetti ñi Sénégal amel nañ leen jukkal Sénégal amel nañ leen jukkal Sénégal amel nañ leen jukkal Néñu sun borom ni Adam alayhi salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg Muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la Muhammad ma khalaqtuka yow Adam mi sax bur won ak Muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen dello ci Nasa'i da ngeen ko ca fekk bu ngeen dello ci Tirmisi da ngeen ko ca fekk Tirmisi indi nako Nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanante bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxe jam ni moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bak huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujj bi amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujji wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay xalat ni ngeneel mom ku jekk do nga ko manam ku mujji meunta am dara mi nga aju ci volonté rek wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu nga generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la sunu generation yi dayna war legi jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh lañu yemalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakkayum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàngé won ngir yalla gis nga li ma wax ni ci médecine mo wala bal ci mbolém xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tétis ni demal ci maçon yi da ngay len di jox lolu ci ciment ñu tabaxal le benn bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñe dé nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alquran mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200-300 mu solal la ko alquran mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alquran nga ci dëndi bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jang ma lolo taxon ñuy jang téré bi nga ko doon janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek baat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom lajula dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ne bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da nakri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo aywo ngien bal ma lolou gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa sallim ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sawi takallumi cheikh mohammed bamba neena ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé roi te bindagul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum khala duma sen borom neena kérok fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yont yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jëk wax Muhammad jëk wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lillah fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndam xam ngeen ndam de jëndal koko yow mo mumay deg koko amna ndox suné ci bir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kene ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal muntu dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax muni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal meunta dugg sama bop khalat kat yi xam nga khalat kat yi ñom fune lañuy khalat wa gisa yanan sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di khalat khalat leen ci yalla bind mais bu leen khalat ci jëmm yalla ji bo ci khalaté rek ak nu muy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi mu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej mang ki wiitu ndox ñu na waxna deug de ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi waat ci sun borom mi nga xamni sama ru mu ngi ci loxom buñ natton suuf te deluma ci ngeembu suuf manki ñi ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla nga bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire di lire ba yag sondel bobu di waya waja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba jurom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don tal mu ni waw man sondel bima tikka tal jurom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wut ci leeru sondel bu jëkk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëkk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalulillahi ndem sondela mana wala ay moromam leer te ak leeram wagniku wut mu wal len tangaay te aw tangoram wagniku wul wallahi yalla man law lolou kon al kamalulillahi gis nga fako yalla gindé gis nga fako yalla gindé ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci talé juroom ñaari sondel yi teewul boko laalé mu lakala teewul nam doon leralé lay leralé alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xala ngi jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam mawlid rasul ali sallallahu wasallam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sap lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mako ngeen bal mako sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat ba dina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala di waxe est ni wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya yi ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu genné ci fukki jiko ni fukki jiko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jiko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tank ya neew wi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatu la dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jange ci muhammad ngokay jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko ey yow do far te lek muniko man tandarma yu lax yu luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullah ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen buru wi mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne ti madinatul munawara mu soppi lako or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah oy lolou luma ko fi doye plus 4 yudul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam mas nay dox fekk ben jigen day deggu turam bo de deggu turam haybu bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kati muniko dalal xana xamone man may muhammad mi dan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jamaa daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ni ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqin al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bi mi rasuar ak nubuwam bi mi rasuar ak intellectualam bi mi rasuar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam biñu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci mune waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama biñu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñu teunt afaguñ ci mom ro motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di duggu awani préparé yaram bi roogi di duggu leer kessé nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wallamaka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wallamaka malam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunuko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunuko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik sik febar biñu wax duté dam ñu xon dañu am febaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté ba atta seenu julli sax dañuy duté seenu jamm yalla dañuy duté fi nam ñu xane ñi ngi duté ci ni waw budé jigen ji ma ngay duté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi duté ah lool dal bu aramon yalla kon sox señ diiw du sétan soxna muy dé bopum neena ka mésu loolu duté la ay alquran bu ni fangaral nga diko jema ni la lek soxna señ diiw su def bopum neen mésu xéssal tay alquran biko dak ngi ni ngay gis ciakarlok mom loolu duté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xol julit bi señ touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidi nabi laylatul mahwi riyabi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté ga alayhi salatu wasalam nit ko xamni foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran neena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu duté yépp mune ñoko yobé seen bop cheikh mo bamba wax na ci mimi ya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati ko lu te la cey andal yaqin cheikh mo bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja guddi la go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako ko nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikhou bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneene jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généré suñu borom généré xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko mëna misalé généré dal moy lo seen muy leer guddi ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippé rek bim ñewé jamono dafa xipp rek seen généré suñu borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngorom ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba luko généré ba wax man anta mu ne ko abdullah wa khadim rasul yow kan mu ne ko man may sa jam bi ligéel muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko ayna muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneka man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nañ dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuar al ahmadul qadim
1: seigne mod nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub taw nga xani danaka lañ waxtaan ak suñu ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu maynu ñu waxtaané sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xam ni ñi ngeen deg ñu nan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barké la non yalla musu ko sak guddi gu amé non worma yalla musu ko sak mu ni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd réliser lañ manam ay gidd lañu kep ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni gidd nga magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddig ko jito gaja top dara jidu ko neena yalla idniwul ci adina lu ko jar ñaari guddi yi ko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jëru ko ci adina dara jëru ko sayyidu allah ji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al harami hudulu allah ji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ne lu aram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu aram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am na ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am na ño xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ deme nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolou mom jarna ba lolou jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi re bayitu seigne alhaji mari wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defe bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xomatuma cheikh salih wala seigne fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defe bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi kudul def bakkar am way fuñ dul defé bakkar dedet lu bërepp sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé mukk nan bu fekké ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekké ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alaram hudul la wax
0: seigne modou bu mako topé do fi djok nagn ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi len di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di len ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma len yalla fayal ci seen ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbam def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo geun ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma geun ka salika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbele na ma bama mucc ci pexey samay non lolou dimbalul yalla la mu ni wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntem bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan ku kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejeluko ken ku feug mo bill jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne moudou gey xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh gi mom man la ko yalla jox bañ ak nangu moudou gey bima nekké dakar dafa don jang ci fi man wa mi ngi jangal li sal imam allah mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mumam ag ci serigne bi len wax sax ni xamna xeybu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko serigne bobu dey na mané ko sama marakis wi ma simu ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujji leg leg dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci leg leg mu ñew ndeke bobu ci serigne bala ne rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalo na la nahjul khadail aj borom nah bi neena bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jegi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamné serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wané ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba délu ci wat ci jang bi ba nim démé bitim rew jang égalem jangam ba délu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and
1: lolu yalla du ci and lolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko don dengue ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dengue gi rek tax waye yalla taxut ba mujji da dan ngagn ci amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa dom ji do fateliko ben bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo mom nar ko sanni muné ko akay muné ba yag nga seen ñu ni ciopet xalé ba tek fe muné akay cheikh amadou badawi ni ko man mi le won sa dom ji ci eusel la ma yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay sœuram
2: salve ragazzi
1: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp dugg seenum ndugu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp dongay togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ci té loolu ci seen ñak bop lañ koy def té ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag way pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi lolu sante nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey etc yalla neen yalla sam te ar leen lolou dal munuma ko wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne modou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossa la sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxaw te defal ko li gën ci mom wa ma salik ala lahi basis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ko defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtaan yi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusqina bina ba'd

0: ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier war nako sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier war nako sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñadon sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñi bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnante bi taxutone intérêt yonnante bi taxutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minu may jam tay ji l'islam mo minu may jam tay sababaka قبل حرميك واشي اتاك قبل شخمك يونتني ياو ndawli ياو ndawli بيغا امي سانتي سا سانتي بوبو سا سانتي بوبو واي نانكو سوف غاردي بول كو باسار دي بول генي سي مبدمي دي نان اي لاكريموسن مي باي تخسير سي سا يارام دي لا فيبر لو سي خطر دي دوك nga xey dé sey wajur perte يونتني بوكو ديف وصحتك قبل سخمك وصحتك قبل سخمك بول بصر دي سا ويرو يارام بو ديمي سي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامبر رك تاخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar وخيناك قبل فقرك بلا يالا ماي انرجي سا علال سا ورسك سا تيرانغا يو ياغا باي سا ندايك باي سا ندايك سا باي تي سالوم تي مدينه مباي تي دارو سلام تي دارو منام تي باوال تي كاجور nga baye say parents ñew ci ben village lo fay def dan sa dole ngir lo len terale ji dan sa dole ngir lo len terale ji ñu diko tuddé ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom mom sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum yonent neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar da lo lankal wa faraakha qabla sughlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam réew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalat lolou legi nga bayyi ben way ak say xalat mu dila conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawone doto ko gis wajjo ju jaral la sa xalat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi da warana xalat lu lay may development warana xalat luy tax nga réussir sa adina warana xalat noy def ba nek leader comme wajoju waye di xalatu lolou da nga nek rek al topé ndawi senegal ñaari pôle ñoo len sekk spirituel ak temporel spirituel bi di len nax temporel bi di len nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di len ping pong bakagn ñu di len ping pong bakagn digënté spirituel ak temporel ci la xalé sénégal yi nek ñu di len ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ñanga exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo dula xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daire ba nga bokku koku do nga lay xam so deewon mom moy dem ni serigne bi diw deena serigne bi yabal am samba sugum gay mo xamni xamul fu penku fete mu ñew nan serigne bi neena do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ leen ci ben bass mu ñew ni leen sey ñaari loxom bo deme sax dañi boxun ma leen bo deme lool la wax dañi leen boxun ma leen so deme sax lool la leen wax de su boxun ma leen la leen wax yeen ngeen di say ak kad kad di ak deseni bakkan ngir wajoju te ben politicien dongal bu bëgg dundu te nangu wuta liggey de kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi delo ci leen seen xel borom al akhdar yi neena kuy top topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam borom al akhdar yi lolou abdurrahman kuy top topal ku top sunna muhammad alihi salatu wassalam ñoo ñu nga xamni ñoy seeni guddi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yobbu leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yonnabi sallallahu alayhi wasallam yonnabi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolou mayima lako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifa am mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xerem ño donon seeni kilifa de sa bu yonentibi saga seen xerem yi ñom ñu jëlif yonentibi saga yalla yalla ni ko nak bi doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu al qur'an la de wala tathrubu allazina yadhuna min dunillah fayasubbu allaha adwan min bi khayri ilmi adwan bi khayri ilmi yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bal ki li fay jambur yi ngay saga ndax sa bo len saga ci man lañuy fayu directement ah yow ngay saga kilifa ak jambour tane ken du saga sa kilifa ba tax nga jëf ju sew en tant que jigen war ma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé wali wu yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cieur bi sa nday yor ak sa bay sax jeeruko cieur bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jeeruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cieur bi sa nday ak sa bay yor lolou jeeruko jigen boko meunta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari fayusabbu allah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xam yi dañu jangut li borom xam xam yi ndax dañu jangut li man nga jang li ni dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wetal ngay weta ñaamo ko wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam c'est pourtant day leader ya andon ak mom leader yako wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dée ci nga ni bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci étitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonent mi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu la ko kenn jaral nga diko basarde bu la ko kenn jaral nga diko basarde lolou mo wax ci niti dina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamni intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dara ta ko suux suxat mané ko sauf sénégal mané ko bam dé sénégal sénégal dé li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dara suuxatuko révolution pacifique moko suxat dara suuxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh amadou bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wuci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot seigne touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na ma lool la seigne touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ne xam na ni sa non sa bu amé occasion da ko exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and sa non sa bu amé occasion da ko exploiter mo xam dalay complot mo xam num la meuna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yonnatu sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonnati be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñu wax safwan ibn murtal safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi jeex ñibbi seen ñu fatte ko fa waxtane na ko bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garam muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko ko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamone na aisha avant ay mouray di wacci ma woni wal bir won ko gannaaw nangotum ko xol ndax soxna yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mu yeesal gele mom mu war muy wamat panda fañu départé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dekk ba te kenn ci nonu yonnante bi gis lolu ñu dekk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci lolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alaihi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lool lan la ñu ni aïssa ak safwan dañoo desone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul te moram bi subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alaihi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam newul dañ ma complo dafa def enquête dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssa tu niko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba ngi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënté safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxé newul dañ ma complo de dafa dem di def enquêteam di enquête di enquête mu walu ko ñu wax Usama ibn Sayyid Usama ibn Sayyid wa Usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam Usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma day wax sama aqullahi taala xawma ci mom luddul bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karramallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wa nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga mëna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xare ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deg go batu complo deg go ko ba legi deg go mune dañ ma complo mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindan mi ci kër gi waye mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindanam koy laaj bay laaj mbindanam wa li xew lo ci xam mari ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lul lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolou amé yonent bi kontiné enquêteam ba yag mu yabal sayyidatuna aisha ni ko demal sa keur nday man nga ñibi sa keur bay ah sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak fièvre bimu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre ba nu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolel ko ci ah bi lolou amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara dara dara dara guddii ba guddii la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bi mu fexé muy genn guddii di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax Ummu Salama mu and ak mom ak astaghfirullah Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñuy dox ba yag Ummu Mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muni tahasa Mista yalna Mista de yeen sénégalais yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab sénégalais ak doomi badjan ja ni ñuy def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara Ummu Mista non la def yalla na Mista de tahasa Mista bimu waxe lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan Saïda Badar. Ah, yow da ngay moolu wa jo xamni fekke na Badar. Mom ngay moolu. Sayyidatuna Aisha neena li la wax Ummu Mista. Neena Ummu Mista ni ma ah yaangi defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tecc ci sa derbi. Muniko loy wax ni. Muniko Mista mi ngay defar ndar. Muna muniko xana deggo lim tecc ci sa derbi. Muniko lum tecc sama derbi. Muniko dekk bepp siiw nak neena ñak safwan da nga deso di ngeena deson ci Allah ba
1: la ilaha illa ant
0: sayyidna aisha ne ko ngani lan
1: muni waaw siiw ne de
0: media yep bind nañ ci media yep bind nañ ci ni yak aishatu yak safwan da ngeena nekkon jubet boute la xuma lañ koy wax wala da ngeena nekkon fañ doon massacer yak safwan siiw na surna yep ko bind neena yak safwan da ngeena nekkon ca salon massas ba bi lolou amé sayyidina aisha neena ma tambalé joy deret ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal mak safwan muniko yeg nako kay muniko nga yeg ko ba noppi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yeg nako muné a yeen ngeen yeg ko ba noppi dal ta dara waxu len mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aisha buy nuyu aisha du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêteam demon na ba douté ni xeyna bo muytuul aisha def damay joxe misal rek ndax agna ci buy wote aisha sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna aisha neena ma nek ci guddu yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena ma mujj rek feral say rankoñ rek dal di wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayyidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu tol ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'an ala tasifuna fa sabrun jamilun wallahu almusta'an ala tasifun man day mangi muñ gu rafet ndax yalla ngi and ak way muñ ni inna la ma sabirin yalla ngi and ak way muñ ni kon nak muñ na muñ gu rafet tuma jinu gal ci sawlos ah mang koy muñ gu rafet wa dama len di laaj worom xam xam yi wax nan bu fekkontani rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënë gi giñ na ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku nu dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonentu laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki demb ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke eum na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te meunta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax de ken la ju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tege ni tuuma ji deug la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wone ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé wajuta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkon mo nekkon mbindanam mu goor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président muy saliqa xemem ko ci taram ci jantal manam ba tax mu bëgg jëflante ak mom mu bëgg jëflante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucci ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak président joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko wa mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ci tuuma laté kiñ tuumal ñom ñep sama njabot lañ légui nan lay enquêter mu ni ko aka yomb wal ma yusuf mu ñew nañ vérifier mbubam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo beugona violer ndaw si di riposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo beugon ko ko violer yusufa di riposter alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leerna legi fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leerna neena bañ xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violé ko yusufa lank di reposter enquête bi lérul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla néwul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xamné soxna mo doon jéma sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna in kaydakunna azim yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi lere xam nga 6 bi lum wax 6 bi lan la adde bim enquête ba gis ni fi deug fete daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama lolou la sis bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ñu mëna fexé ay way seeni pexé ko reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel akhirat an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko manat togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaw ndax da nga yak deru gor yusuf ali sallatu wasalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndawsi bu continuer dess ci palais bi ndawsi dina ko indi la tumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa daldi wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndawsi di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndawsi di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé niñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kaydunna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xamni dalé wu ca taqewu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa alayhi salatu wasalam même biñu enquêté ba deug lèr xamni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxla wul ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkër ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tuddé mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jangé ji bitim rew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi rew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci rew mi di rewum sénégal amna ci ñom ño xamni rew yeñ demon jangi dañu raxas seen serveur yi dañ ko formaté def ca leneen biñu ñëwé ci rew mi fiñu jëkka jaar pour dal ci ñi nga xamni ñoy magi rew mi ndax wa rew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa rew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debuter neena mom salafiste la ñu ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do ma sa yor rew mi mu dal di de masquer wu dal légui wax ni dootu donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfini ko xamni salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay worom ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni xalaat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré wa joju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñoom ñepp kenn du ci falu ndax man woteluma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi du ko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi wote for force la waye li fi ak wote ngi tege ci tey ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma len wotel li feek rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan réewum l'islam ñun liñ warana jëk xex moy dañu warana fexé ba réew mi nek réewum l'islam ba paré ba lañu jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko atté ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak ba tay te feyagut te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubab yi nga ni lañu fi joggé ba lañu fi joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën réew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous te ñofa indi révolution boba ñoko fi indi da am luñu tuddé taqi taqi taqi ñi nga xamné ay ci lañ xamnañ li ma wax ci ay yone yi xamnañ li taqi moy fen fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joge diko kafara ji fen nga rek da am ñoo xam dañoo gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi yu adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu mi dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi bul tudati lolu bul tudati lolu ba jot ba pare defa liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rew mi seigne touba da ko moñalé ak lèr seydi alhadji malik moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr da na deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane alnako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defay enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut muni dañ ma complot ba yalla wacce ab aya xamal ko niko mbir mi day meme bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mu bu fekke ni complot yit kat ci tumay aisha ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural eulek xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj don dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi waye wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni gracel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakkarang fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeen na doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yaq der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar لولا استمهتموه سن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم غيرا وخالوا حاسع يكون مبين لو تي بي نين ديغي بن واي بو ني تومال موني دنج ما كومبلو كومبلو لا اودو كومبلو لان مو تيون يين نين تي سي سين غرين دي سيل داني ا نون داي واخ دغ يالا سون يونيكو تي waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am te bayyon def ligéyam nak te bayyon def ligéyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi mu na mu ne nat leen ko ci seen bop dan ya man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati su'ada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram jurul eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekkeni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dédé ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا بس ني تاي لا نين كو اكسكلير بو كين نانغوتي اي سيدم لوم وخاتي بوكو كين گم موم مومي لوم وخاتي بوكو كين گم نين وا يالا لوتخ موني اولئك هم الفاسقون اب ساي ساي لا نين ني مل ني ني مل ني ساج واخ يو مل ني موني اي ساي ساي لا نيو ساج واخ يو مل ني xol doomi jambur ba yagne ni ko sa baye juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moy ci ndiko par parlo amul ndariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop ngani ko juruma so dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti ken dula door jurum ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ ben ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dooto sa yete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada el anfusim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomel ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekke doom amna ca doom jëna topi ndayam sey ba yam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan suba le bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu féké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuma yi direct and direct a dédét koko enquête la laaj nañ déllu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni Cheikh Islam Ibn Taymiyyah ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina Imam Malik rotal ci mu watta ak ku ci melni Albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina Omar radiyallahu ta'ala dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko Omar ki sa dereta te baba Omar mo nek president la republique de Omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko Omar ki sa dereta Omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa domako jur muniko sama dom num ko juré sama dom jan muni diw dama baña tuddu tur wi comme sahabi la muniko diw sangam muniko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé Omar ni nga ni lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñew ci lolu test ADN buñ dé jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo dé jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkontani ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xamni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki di wako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légi lool rek lañ modernisé xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dalañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN test ADN mani sayyidna Omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul newul ndaw si demal indi ñent sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñent sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñent sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay leyeen mana bay mana neexul ba neexul waye mana boba nit ñi rus nañu fen jomb nañu jëfëndiko taqi jomb nañu jëfëndiko taqi muniko bay muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayyidina Omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñan sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la acte 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faatu lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko sayyidna Omar dumaluko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañu ko netti nañ ko kon nak du tiagenu ni événement bu am buni rek ci yu melni ci sharia dañ nan nañ indi ñent cede de day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu alal mutai wal yaminu alla man ankara yonent neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon may na la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geewu politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser kek kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggéey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggéey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legi ni ana mamadou diop mi deewon pertina njabotam pert nañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci calé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaas ak talipuno ak takka ak dit ak toja ak lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko noppi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde len carte wowo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru ko waxuma ñaar ak fukk waxna len ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man tioxel ma am ci yeen tioxel gu ni toll ndax ni ma len gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuuti ñew kaalawu di kufuñ kufuñi nan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf du dara lul selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci méré ñaari at waye gannaaw bi da délu suñu ma ay lay yewen neexut ba neexut waye lañ mo xon moy dëgg mané ko ni boko bëggé dundé ku lay yor say morom dong bu takusané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ako kurus muro sa morso jadd lu sa placeu ben copain boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërsek mu fekk ci la wa man taqillaa yaj'aluhu makhrajan wa yarsuq min ay sura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dal di ñaani say xarit ak yindiro fofu marakis yu rapak yoro fofu mbumo solo tut ak kon dama liggey ben yon yeen ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggey wi yi ngeen di am la len réseaux sociaux yi di fay man de japp na ni liggéey ko gën de rew mi nak kep ku len wax ni bu ngeen mako joxé dina len wutal emploi dina len nangam waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxama ngir ma dem bis dana ñew ñu yegg ci waye wala ndjay neena ndar xeyul li soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk lijeent ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lool moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo ta gis donte lay lek mu am ay inconvénients waye quand même monu tané

ben togg men mbam mom kay da ngay war lay cité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc lay cité tay buñ ñewon ay ci na fi lay cité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jang lo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len nem nit ki man na dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku lako wax naxna la senegal amna borom yag na ko wax ku lako wax naxna la senegal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi senegal yi wallahi kéro ngay doga xam magi senegal kéro ngay doga xam magi senegal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon na ko indi ci ay leral ci yu bari yu may deg yo xamni wax deug yalla dama wax ni xew xew bi xew senegal mi digënté ñaar ñi ak isenté ah yéena lu bari ci doomu adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi legi luñ la waxati da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo parparlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo parparlo parce que dañoo parparlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa biem foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni seigne touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa way ya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonnate san ñetti lañu mané cheikh abdullah hanbaké dafa amon kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako génné niko abal ma sama kër waaja takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum ngay mu ni man nako li mu na mu ni bu féké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ni lolu ku ne ko man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la koy bal dem cheikh abdullah dal niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lolou lañu doye kilifa
waye kilifa go xamni

sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko téléphone bamu wo la téléphone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal l'islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'dukum ba'd sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustapha mbay sam woyé bu ko arrestéré mustapha mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pri def safane ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassusu bula nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugu ngay mi jangul l'islam te diko def koku sa xeyna xawnañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waaji don installer sama téléphone bima ne yow dal muna muni da nga bari non ta gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrester ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arresterel ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd bi moy lima gëm jeexna ko arresteré ya xam bu yowmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqta ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndawi rew ak bëgg délo ci seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam njariñal l'islam ben spirituel gidi spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben gidi spirituel la jëruko ben gidi temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

may netali ni bay jili de mas nay duggandoo nit ko xamni dafa amone am tuddu am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu nit ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat mom di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi sefor ba taxaw mu wacc alaaji jili daldi rocc ab ambulo jox sefor bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey reey reey dafa tib ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mu niko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lol la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jil lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fuñu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bu mu ci bu yalla taxé rek baxna bu mu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbi imma hiya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika kum ci meuna don rek ci ñaar yoy baxal na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bimu def fele alal gi bari la mais abubakar dépasser bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamne dafa xawal lal sentiment xawal lal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mokay denc mustafa ali salam mokay denc ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqewu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xamni ci bop journal bi liñ koy bind bind ko bind mu reey reey reey xonkal ko ciuru ba ko ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci diventul aussi xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak diwentu lo ci dong sax du génné xibar bi ou dama jëlélé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlélé waye diwentu lo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lool lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibaar bi rek ñu naan ko mistah mistah ben journaliste bi ñu wax mistah mo bind a une ci journal am ni doomi Abubakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko

wala rabbim yatawakkalun seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wér subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu, yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu. Yooye gaay duñ yem ci loolu, dañ tay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu di ca domp di jox ñu tane. Alladhina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun. Yàlla nee na ñii ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm. Ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fayee ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama qala tabaraka wa ta'ala fi surati al-anfal. Mun yooye gaay ñeel na leen ëllëg, li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe. Bu leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku, daraja ju kawe kawe kawe laa leen di fayee ëllëg yowmal xiyaam. Waaye duma ci yem, dama leen di labal ci sama géeju njëggal, labal leen ci sama géeju wërsëg, wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon. Rizqun karim la wax, rizqun karim, rizqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn. Rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana, rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana. Léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg wu tee wii ci àddina moom lañ gën a gëm ko wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko. Mbokk yi, ndomb ak tànku àddina tax na, ndomb ak tànku àddina tax na, farag benn waay tax na, farag Masamba tax na. Ngeen woote réunion, réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ci génne du dara lu dul diw sàngam nañ yàq àddinaam ba dootu tal diw. Mbokk yi, subhanallah, la xawla wala quwwata. Waaw, lu tax ngeen koy def? Wasnu wasnu alfulus alfulus. Wallahi li ñuy dund yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko. Sallallahu alayhi wasallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar. Yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar. Sallallahu alayhi wasallam neena amul wenn xeer wu fi massa jaar lu ñu ne am na xërëm bu ñuy jaamu, xërëm xeetu Moussa, xeetu Isa, xeetu Ibrahima, xeetu Sayyidina Isa. Mu ni xeer wu fi massa jaar am nañ xërëm boo xam ni moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ. Mu ni ah, mu ni gis nga xërëmu samao xeet, man samao xeet xam nga ban xërëm la ñuy jaamu? Yonent moo ko wax de sallallahu alayhi wasallam nee na sama xeet wi xërëm bi ñuy jaamu mooy xërëm bu ñuy wax xaalis ak urus, xaalis ak urus. Nee na sama xeet wi xërëm boobu la ñuy jaamu, xërëmu xaalis ak urus moom la xeetu yonent yàlla Muhammad wi di jaamu. Akay dëgg, akay dëgg. Mbokk yi, li leen xaalis jaral, jamono ji nit ñi xaalis li mu leen jaral. Xaalis tax na ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite, sens la ñuy wut sens, mais mérite moom jeex na. Ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi. Xam nga luñ soxla? Sens, sens. Moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens. Lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng, dàq koo lijjanti, bokk ak moom benn koñ, ndaw loolu dem dugg ci benn politique, niis tuuti mu commencé tabax.

0: R plus 4 mom amul R 4 sax bu mu dawal lu muy def jël di polamam yoyu yëkëti dasaleb lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni xaaliss leen gënal yalla xaaliss leen gënal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xaaliss ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax du ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural xaaliss nga tax yonenti ni sama xet bi xaaliss moy seen xërem xaaliss moy seen xërem xamni dañ ci yor lu bari faatu bayyi ko fi yor ko di Allahu akbar ak dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna amuni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé musawwin dinara ayni bil madar ben gisu fu ñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del la ñemalé musawwin dinar ay nibil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñimitu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen re dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji jinn marché ba waye gona yek mère yi may romb ci mbedd bi kuma e wa seigne moustapha may sa bi xol sa retu mbam sa retu mbam et après sa retu mbam lu ci ne yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gën te daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit wa kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonentu bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala immu ne ko way rusuna daano yonentu yalla bi ñett yon nak loolu rusuna fa waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dew ye ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak legi te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu degg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen beut ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diis yi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diis yi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mako waxon neena ab jam ak jam li fiye di guddi mebet di dem mu na am ne jeufam digeen di ñaaw dem adam bu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom mebet yu gudd foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon ina borom nibe di gudd muna muni def ji ñaaw rek def ji ñaaw rek def ji ñaaw rek gay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min way yenu ñu ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xatch da bok ci xatch yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol to yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ juromi poste duwañ bala nga jigi sirat manam route bi jëm aljana payas bi jëm aljana route payas bi jëm aljana wala autoroute bi jëm aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay duwañi malaka fa ne poste bu nek duwañi malaka fa ne juromi poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté ne deg muni bajjen jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal xiyam malaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo daj ak ñom baniko sa bajjante aminta khujak sa baye bok muni man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan maximum bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di jindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accès ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yoon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wala laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara ko demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit bi dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fen mukk waye sa ngeum yalla jaralon na la do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga ñuy sét as-salatu fil waqt waaw saway ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fusta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste duwañ bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal bi bari wa alal joju mala mayon xagn ñen ñu nax seen wallu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tonto usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep may nala ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax may nala lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina may na la wursak wo meuna aji ji makka may na la wuru yaram go meuna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dur ngaay ba neenga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siara jumaaji ku ko def am yolum dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon ngoko ndax biñ ko mané defon ngoko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag bi xana doy lo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doy lo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jamian Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doy lo Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek warmal nako sa ba danako tuddu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga daan sang wala da nga daan patax gaani bari dañuy patax waye sa nguñ de ca ngayal sunna dedet da nga yel farata dedet patax ñu bari jokku ñu dañuy patax njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax yi dong patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek da ne fip jenn ci tew waye ndaw foon dong la koy de foon ya nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ñap day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi wax ni bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek wa liñ wax patiaxandiko wa day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yi lay xaar ni lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defe wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ay téba gis ba ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندالك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداي اك سباي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne fenen yow kay ba nga demé bay seigne rek monon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay ne bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga batu seigne na tudutuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek sey na tudu tuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñu koy wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu ñeen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di waxna da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxnako ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam batu alko waxnako ci neena nit ñepp dañu alko la wax mom yonent sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp alko annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadis ba jeex ila alamilun ba hadis ba jeex kon batu hal halk bi fi alako akay yalla sax waxnako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alko ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diw xana da nga bëgg alko wala sax nga wedd kilifa ak diina ñi wa yow xana da nga bëgg alko alko lum doon tay dara batu alko waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci moone wu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariika yek ñu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytuna la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alil mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu dekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz andu gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa jog al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نك نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نك با جامونا ياق با مل ني جامونا مل غا خامني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف انت با نينا بو جامونا ياقو با بروم خول يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoy ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo legi nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li fi ñing ci kaw fuk yalla du alak xétam yi mukk xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñeen bal ma gañuñ al muslimuna fil ard li fi ñing ci kaw suuf yalla du alak xétu yaronte yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun wa ahluha muslimun la wax de wa ahluha muslimun man yalla duma alak aw xét duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslimun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami bobu yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xamni da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh ahmadou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de Cheikh Abdou Khadir Gilani ñom fa lañ tudde de Cheikh Abou Yassid Bustami ñom de ila akhir ila akhir mune way lutax yalla alak len moy dañu dem ba warma dañ joxon ci Abdou Khadir Gilani joxatuñ ko ko yalla alak len mune ñini nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len warma la dalon ñoña dal ñu lol de mesna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mesna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci Senegal te kenn wor ma la ci leen legi ñepp di leen dagali saga baña ca mbokk sax legi nango doon ay yegg di sey ah mbaadu mag ñoñu ñu wor ma leen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen wormal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéene sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dëkk dañu ma togn waye seen poñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslimun yu melni señ muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toñangé fa toñ nañ ma ga waye nak ku melni señ muntaha nga fa di islaha xol nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam toñ ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm je yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha koy islaha li xedwa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci Abdou Khadir Gilani ma nga fa teud ci Abou Issi Bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir nañ len wagnou ko bala depp wess len bal nañ wagnou ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commander mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin داني الخلب كالملك في الاهداء ما ما يميل تميل مع اقتدائي كان بموني ما ما يميل تميل بلا امتراعي نينا خول موي كوماندي تيري تانك لوخو نوب بكان بات بات جيمين خولالين دي كوماندي تانك لوخو نوب بكان بات بات جيمين خولالين دي كوماندي خول ني بور مل ني بور مل سي او خيتام لوم واخ كين بوكو تيبي نينا خول نون لا مل سي اي تير لوم واخ لوخو دوكو ديغات تانك دو ديغات بد دو ديغات نوب دو ديغات لامين دو ديغات موم خول كل مالك في ادا mune fuñ jëm rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mune kon nak mom señ touba neena bo bëgge sa xol defaru bo bëgge sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna mune bul son ci defar loxo nan loxo bul jël lo momu bul sonn ci defar bu nan bu bul xol lu aram bul sonn ci defar tank nan tank bul demati fu aram mune noy def mune sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabil al isla' lil khalbi ma'a yene bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko boban la muni al khalbu khol defaral sa khol rek wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabir isla' al lil qalbi ma'a fahtabir al isla' lil qalbi ma'a lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka sa'aka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba ne na li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni waye yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali mo hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yone defar xol motax nga dan gis ku dem ca dara ja am fa ñetti at te dara bayiwuko lu defar xol rek ñetti at ci dara ja ñenti at ca dara ja fan wéri at ca dara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen di fukkat isla' al khalb isla' al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xane bi mu ñew mom daanaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroot ba jant so ñu xey tour ko ñoo wala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko solo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak tal rek parce que defaruñ leen toj ak tal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak dong dara luko massa nakari ci kaymil balagn koy faje ni len massa nakar rek ci kaymil balagn koy faje way bobu nak dañu joxone alquran akam bobu dañu terbi won alquran way ni len massa nakari ci kaymil balagn koy faje ci der balagn koy faje len massa nakari ci der balagn koy faje té dar balagn koy fajé rax señ tubani lakena ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil néna yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru lepp lu xéttu banex dañuy dox ci dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la défaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay défaru am xar sax bo beugé musour dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musour waye melni wa mbeddi di delu ci wat tani da nga defaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ tuba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni mahasal manhaj de yoonu bax la de ni mahasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna muni nima hasal manhaj yonu bax ngi nonu nima hasal manhaj nena wa ta'iril qalba min ar-rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay tay xeti naccio di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña ñena mang la koy diggal man seigne touba de wa ta'iru qalba min ar-rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am ñum la ci limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexeba bayi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe ñene dindi ko ci sa xol nak nay yalla da ko bañ lol bari ko kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy el observer rek bo demé té ci bir talibé nga observer rek premier ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reuy tax wormalu ko reuy da reuy amna ño xamni dañu xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu seri te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam qum lil muallim la yonent wax qum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mënu qum lil muallim duggal war mal ko duggal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wén lay wo mëna indi bo xamni waré ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shahr shahr man shahr gi ma gis ci nit ñi ñukoy shahré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamné daf ma yim te yow waji li ngoy shahré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shahré yéné ko ko rek ndax yalla delu lu sa yéné sax bok al iqd shahr shahr ko ndé seigne modou waxtanu jéxul wayé xena sax li ma jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit wayé dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba néna defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla ba amé yalla bokk na ci ñi koy gëna wétli moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam da koy wétli fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétli wa walli yi diko wétli atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen toog do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbañal gi ci seen xol yi nonu gi yalna ko fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalna ko fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yeneen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalna ko yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko na naan est ce que ngeen mën di dagg téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek
1: ala kulli hal kit ku bëgg deglu waxtani mom sa bo demé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pompe daara ji yépp ñom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah ta'ala day bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek ka tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma té yow ma jëm kon defé na duma ci añaané kenn dara ba ma di ci safaré kenn dara waye dëgg nak mom la fofu yéene diko gëss té duma ko wax ko dëgg fété ñi warwaral ka warwaral dédé lolu mom fofu mako yéene manam tecc sama gëmmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane té yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis deug nopi ke setané su moma nga ku gis deug nopi ke rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekété kon ni la mu daldi génn ci li ah kay kon dé sa wara wax ndax ñu bari biñ na interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégg la lool rek ci ñang wayé seysina té dootuma fay koko wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dutuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiaginu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan bor jigeno go subhanallah lolou ak mam deug la ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ñu koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul leneen loolu kep la gisatul leneen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba nam cheikh rahim fall nimel ci seigne touba lolou lañu tuddé borom men xel mo borom men xel nga xani boko joxone dang ko souf niko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom don te wax waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lolou lañu tuddé borom men xel dana dégon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër nam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tak borom cheikh modul fadal ah bayna sakum juromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakum jurom ba waji di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modul fadal mu jox la sakum jurom ma nga xani mom lama fa joxon fofu joge ndarem ñew ndindi ci cheikh modul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppiku ak yakku di wax lu amuta yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyam ngir leer lu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh modul fadal mu dal di delu ci wo cheikh modul fadal ni cheikh modul fadal ñewé mu niko aw alaji fallu yeen ba tay dal mune sugulena nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal donte moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel koku tak moussa mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu melni mi di beccuk mu dor la gem wala mu dor ki waye réagir wa do ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbaye njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugo kon dal seigne modou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

on yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan. Yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw wayela tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek fasbir ala ma yaqulun. Bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari dara mu ni fasbir ala ma yaqulun. Bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir ala ma yaqulun. So waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñene dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir ala ma yaqulun. Bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna ba'ida wa narau qariba nga suratu al-maharij mun yow yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak doom adama yi dañu japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba ñi ngi melni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi melni suba la afwan mu ne ko nak muñal rek ta rafetal sa muñ ndax bis penc ci man yalla mi ngi melni suba ñom nak dañu japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul fasbir fi aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di teralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen beñ kon nak yewit nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom seigne touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ diké ñom it amul luñu déggut wax nañ leen lu nekk ñi woté wa nangam ñi woté wa nangam amna ñu agoon sax di wax naan li muy woté tak takal mbob rek la bala ëlëk muni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxaju moy fas yene dundal sunna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena mu ne buñu ray ken musuko deg motax seigne touba ni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal manan buni tanabao ya ayu ashubanu khadakum ila al hudal manan fi anna sunnata nabina al amin alayhi afdalu salati kulli ain kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhil unafa wa tabi'ha siyamu suyukhi zawi al huda wa nura wa rusukhi istulika ikhtifa'u hathari salaf li bid'in qad suyinat bayna al khalaf sunnatu ba dafa ni yen waxambaane yi doga dug adina mang len di ye mang len di xamal tanabbu ya ayyuha subhanu muni bala ma len wax lima len beug wax lima len di jeuka ñaanal moy khadakum ila alhudal manan mangi ñaan yalla mu wamad len jeme len ci njub muy lima len beug ye nak beug len ko laye bir modi mang len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na mer kenn ngotu ko gestu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkaluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna soosu reer na mer gaaji nappaaje nañ ko mune yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam mune xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam da naka melni ni dëkk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla
ñoñu ñoni mëreer gañu jubnu ci.

comme ñu fi nekkatut mu ne gaañu jub ña ñoo takk seeni bagage dem mu ne ba gaañoo ñi nga xam ni ñooy al unafa ba ñu demee sëriñ si nga xam ni ñooy borom jikko yu tedd ya di way woroomi njub di way woroomi leer ñoo ña nga xam ni nii dañoo feesoon dell ak xam-xam ba nuppi nag rasikhuuna fil ilmi ñu sax ci xam-xam mu ne ñooñu ñoom itamit kenn jéematu leen a roy kenn jéematu la jaar seeni tànk kenn ji nga xam ni nit ki boo ko ni woon te ngaa fexe mel ni daaru asan njaay mu ni asal loolu koy mënta am ma boo ne te ngaa jéema mel ni cheikh isa dienn mu ni loolu asal mënta am boo ne te ngaa jéema mel ni sëñ tuba mu ni aw lëw loolu lu mën a amee ah cheikh salim mbacke radiallahu taala anhu waxoon na nee na jéema mel ni sëñ tuba day xëy na sax taxul nga mel ni moom waaye tax naa raw sag maas tax naa raw sag maas de mu ni sëriñ soosu nga xam ni ñoom it ñoo doon waroom njub ya di waroomi leer di waroomi barke waaye di waroomi xam-xam ba nuppi nag sax ci xam-xam guddi ak bëccëg di ko jàng ak di ko jàngale mu ni sëriñ soosu ñoom it bañ gisee ni ñi nga xam ni ñooy waroomi njub muy al unafa muy gaañu baax ña muy sahabatul kiram muy waa kër rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñooña ba ñu takkee seen i bagage nga xam ne ñoo tegoon seen tànk alkitaabu sunna sëriñ sa ñoom it takk seen i bagage toppite ñoom ndax gisatuñ lu ñu xam mu ne xam nga lu ko waral la moom sëriñ tubaab mooy wax de mu ne xam nga lu ko waral du dara lu rek biddaa bu bon bu ñu rafetal ci bëti nit ñi ba ñëpp defee ni biddaa dong léegi mooy sunna doomu aadama yi àgg nañ ci jàpp nañ ni biddaa sax léegi mooy sunna mooy sunna koo ni sunna rek mu ni bu ma rey bu ma rey sëriñ tubaa ni foofu la jamono yegg foofu la jamono yegg ah bu jamono tollee foofu te ba tey doomu aadama amagul pas-pasu ku ko orienté ak réer di gën di dolliku li xam-xam di bari bari bari tey jii la nit ñi gën a sànku tey la nit ñi gën a réer la qadarallah wala saman li xam-xam di bari bari ndax la xam-xam doon jariñ muy al ilmu naafiu xam-xam boobu nga xam ne moo daan ànd ak li ñuy tudde al adabul mardia xam-xam boobu moo réer mër doonte xam-xam a nga fi ni gàññi waaye ba léegi jubta ticc xam-xam a nga fi ni gàññi waaye ba léegi baax ta ticc sëriñ tuba radiallahu anhu nee na hatha wa innama alayhi al muqtafa li kasrati al jahli ala nnaasi iqtafa wa tabiataha siratu sahaba sawi al huda wa nuri bil ijaba suma talaahuma hudda suyuqi sawi tuqa wal ilmi wa rusuqi sala alayhi man jalaahu al muntaqa xutwata man lam yakun min ahli shaqa mu ni waaw boo gisee loolu lu ko waral moo di mu ni moom sëñ tuba damaa gis ni su nasuf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon moom lañ suul nappaaje ko ak réer fees dell jamono sankute fees dell jamono mu ni nangootu ñoo roy sahabatul kiram sax jéem a jaar seen i tànk ñooña it fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngërëmal yàlla am ngërëmal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba alquran di wax naan radiallahu anhu wa radu anhu salik liman xashiya rabba mu ni ñooñit boo gisee nit ñooña nit ñi nangootuñ leen a roy boo nee Ababacar gaañaa ngi nii dañ koy saaga boo nee Omar gaañaa ngi nii dañ koy saaga boo nee Ousmane gaañaa ngi nii dañ koy saaga boo nee Seydina Aliin karamallahu ci gaañaa ngi nii dañ koy saaga radiallahu taala anhum jamian nga xam ne léegi du Omar du Ousmane du Aliyun du Ababacar lu dul ni gaañaa ngi leen di yàq lu mel nim xëy mu ne ñooñu ñoomit réere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñoom day lañ amee woon ña ngi ko tànk ci Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam mu ni ba loola amee sëriñ si nga xam ne ñoom ñoo root te ñoo roota ci yonante bi sallallahu alayhi wasalama ñoomit gaañaa ngi nii boo tuddee Seydina Cheikh Ahmadou Bamba ñu wax ci moom lu nopp mënta dégg nga tudd Seydi Alhaji Malik ñu wax ci moom lu nopp mënta dégg nga tudd Cheikh Abdou Khadir Jilani ñu wax ci moom lu nopp mënta dégg nga tudd Cheikh Ahmadi Tidiane ñu wax ci moom lu nopp mënta dégg mu ne ñoomit ba nga xamante ni nii nit ñi tàmbali nañ nag di dal ci seen kaw nañ doon dale ca kaw sahaaba ya ñoomit lañ takk seeni bagage dal di dem mu ne te ñooñu boo leen xoolee ñooy way ragal yàlla ña dëgg dëgg ragal yàlla ànd ak xam-xam ba nuppi nag sax ci xam-xam nga xam ne ñoom mën ngaa wax ni sunna suñ daa dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf li ñuy jàngale noonu lañ meloon.
liñuy wax loolu lañ gëm nga xamne duñ wax mukk ngir lu fiasal seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilmi ñoñu ñoy hudasu yok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon soroyu kay bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy soroyu kay wala bok ko roy ci yonnati ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonnati ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh eladji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaalon ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku beug dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nana taxe deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nurta taxe bu meena roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalil falyahtasim bi sunnati ar-rasuli neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom ubbil la neena jaaral fi yonnati bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé sey loxo yalla bokk ni allahumma muni la am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron légui nak buñ né jaaral fi yonent bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi sin tubani ku beug yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaron motax serigne bu mat serigne bi te beug yeggale ay talibem ci yalla te beugulena nax faaw da len di wam ci xam xam ak ak jaamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki alhada muni serigne bu ma serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jaamu yalla nga xamni meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna shadan la ilaha illallah inna taqsan shadan la ilaha illallah shadan muhammad rasulullah mune bo baba serigne bi day womat talibi bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nar gan ko ci jaamu yalla moy day and ak momit ci jaamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talibi bo xamni bo waxe muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka te yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te waxna ko ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na mu ñu and ak lool lepp kat ñu ngi koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye da leen di womat ci ibada mu ñu nak lool na leen di yare daf leen di yar ci bayyi lepp luy bidda lepp luy aada lepp luy aada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len cey genn bagn set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek Seigne Touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon baye ak mam diko def ma diko def neena da len di wamat ci xam xam wamat len ci ibada baye lo len lepp luy bida baye lo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibi bi fofu
ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu féké nak talibé bi nanguuta jaar fi sëriñ bi jaar ñun balma nanguuta jaar fi sëriñ bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé légui mënta amuk lèr ndax bu féké ni sa bu bi ak lèr ci sëriñ bi ba fess bu génné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer suko defey serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi duko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar bu ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi dor koy yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek meuna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan señ diiw ma défar té yow bo xolé ñi señ diiw défar deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ta gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ta gis kenn ku def chay gi ngay def bu nepp nga ni señ diiw ma défar señ touba nak neena fa kullu man khabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man khabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykhu murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da sétsé rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala murabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku fous na ci geejju alkandé muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni tambax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yaji'u minhu shay'un abada nala woor ni da ngay dé ci geejgi way do fi ma ci gennale per wor da ngay mujj dé ci geejgi rek waye perub or mom doko gennale ci geejgi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis señ bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yep xam nga legui gañu mom matériel lañu nawé ak sëriñ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkoon matériel daawu ñu ko nawé ak sëriñ sëriñ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ak sëriñ waye matériel daawu ñu ci naw ak sëriñ legui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni legui doom adama yi matériel rek lañuy xool nga xamni legui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu mune mom señ touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxey señ bu ma señ bu nuppi xey beru ni lawu fi barab mune nako woorni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci la ko taxona juk mané lol nak xam ngeen kañ lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topon xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ngukoy xam ah waaw legi bu boba lu muy jariñati ndax bay wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haqq te mënu lu leen dara yowmal khiyam waye boba yi du leen doy ndax dañu duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yenn ci talibey señ touba yi xexi señ touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci señ touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat señ touba ni ko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax
ak njubam ak mandom ci adina kenn natali ko won mune waye nak mbolo mi aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manalu len fa dara mbolo momé ño jël haq seen haq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona jup kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won ba ci ñu mëna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manalu len ñoñe la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh serigne touba yi gentu ko ñew netti ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bude ñun wa senegal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domat wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu kula ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi way nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni mënaluma len dara jaamu ji len yalla waye dedet da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé Seigne Touba radi Allahu neena wajoju kon du genn li tolni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sedduk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam Cheikh Mohamed Bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid in allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الأبد بالتوحيد والفقه أن يتصوف في مجد رضي الله تعالى عنه من موم سنتو با مانغ لين دي خمال من نك موم لاي بيرم جي مي لاي بير من كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليد لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سنتو با مانغ لاي لاي بير موني نينغن خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yangi jog dem ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yangi waxu dem ci yalla dem ci pays ba neena ko meena don bo jube pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waxu ku bëgga dem ci pays ba numuy def mune fim wara jikka tambale moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga beug dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kudul yalla do len lu nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jalla nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxol kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla def ak dindi nekul ci loxol kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxol kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla falak folli nekul ci loxol kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jalla sun borom tabaaraku ta'ala rafa'atale ko kun dem joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita dong la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koñ nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tasefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito diko la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba teddi ci lex bi mom waji nito diko jojé wali bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moramum wali bi muy siara ci muy jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jalla mu ne ko dedet legi lañ tassé ci sa bunti bi bam door mom talata légi lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci bunti bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla
gisul ni waje ko durum talata waye yalla ko durum talata yalla ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ko nito di ko koku waye yalla ko durum talata de rabbi siti wa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayin sudur khumatuma munawir sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yakku murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw de janako ray muni tuuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan munta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid seigne touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bañ ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci loolu mom talib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebeenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutusakkar thalika dinul qayyima muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebeenal liko yalla sant li tax yalla bind ko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aja makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la cene mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënon julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yow mal xiyam bo manana wor ba melni cunkoru fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila lihi budra mukhlisin la mukhlisin digaluma len nudul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam dañu wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen balma mbollem xeti jif yi jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ motaxon cheikh ahmadou kabir mbay abdullah ta'ala daan wax naan wa kun 'arisan 'ala al-ikhlas fi 'amalin wa khsal mura'ina khawfa an-nirani Cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan te nga maytuniko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadarallahu wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñuko waw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñepp seigne touba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñepp kenn du ci dara walam yattafaqa faqad tasaddaqa wa man tafaqa walam yatasawuf faqad tafasaqa wa man jamaa baynahuma faqad tahaqqa lolu imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia
waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkon ni yarabul islam amna mune waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yoon neeku ci mune a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top ko misli seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ni koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjé ñew daali dewye wuñu yam ci rek waye dañu dewye walal ñi leen top moy dañu jaar ci ñal wa bu lupp jaarale ca ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi allah fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahfi sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mar serigne muni waye gis nga ko nara taxé di ku nara sanku ku nara dem safar ëlëk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay joxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajje ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajje mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xamni mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yunni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi ala siratin mustaqim lolu tax mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy yu masna ñew koy wax yalla yoni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالا يوني من دما بغا ديم سي يالا بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل مونتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي صلى الله عليه وسلم نيكو لول كاي نيك امنا في خا من يالا دما يوني ماي ولي المرشد خمغا لول لوم دونا muna muniko neel gemna yalla tamuy deug te nga djub neel gemna yalla tamuy deug te nga djub neel gemna yalla tamuy deug te nga djub ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci desati gem yalla ba nopi djub tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow koy am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alaihi wasallam limuy djub limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonenti bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam bakagn ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta
mbara rabbi su jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko beugé non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexone lepp ni ciocci ni koroj waye duko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite dom adam kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbiri kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg dom adamay am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa ma sa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas ma ngi lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahu wal mursalun ñuni muni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko waw ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci waliw yi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batin munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñangay jëfé bida ñom ñepp ñangay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ak ñepp li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamni yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kacat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laay biir buñ la joxe radio ba nga laay biir bo no pe gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitaba walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadu rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ni tek len ci al kitab wa sunna mun waye defu ko xana nek fanan len ko no ibadan li kay len nek sama jam kay len nek sama jam amna serigne so xamni lolou lañ wax nit ni moy kay len nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam ko no ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamou fi le rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defeni sa way sun borom ne ko ko jotiw ma ak mom dara du sa way de sun borom ne sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du massa wax nit ñi ni len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jamu yalla sun borom ne ci ma jox sama secret li lay wax ay gayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox ko sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni setan mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram
mud lu xawani rok mom lu xellami ko mom andi tek ci wet ga seytane non la mel dafa pank fu yalla indee mbiram mu indi lu xawa xellami ko mom waxon nako ci ben television defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wedd di mbirum julli ci geejje ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejji bi muy julli ci geejji xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gañ ni wex tal muni mom dédu ko wax ndax lako ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu manewon ma joxewon ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la de yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena ma ni ko xol ba yag mu na sun borom li day suma doxul ci geejgi nim doxé ci geejgi day l'islam dana am gatcha abdou wahab néna bi may jog di dox ci geejgi xawmo won ndax damay lab xawmo won lumay dol waye bi bëgg ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek nit ca mbax ci geejgi néna may waxu ci geejgi li nga xal non la yahoud bi doon doxé ci geejgi né mu néma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu néko lu dess mu néko ma ak yow nañ and dem te ndan foy kèn duñu andil lek kèn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ muné ko dañ dem ñu and dem ba ci all ba ndan da fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñu tégal ko yahoud bi daldi añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni ciep daldi koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu mu dal di raxasu bu noppé mun yahoud bi acca bismillah kay nu agn yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di agn ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yaw na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi dal di may wo ne ko ñun sun diine daf ñoo sant ñuy partager sun diine daf ñoo sant ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñoom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu leen di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal leen moy nit dalgati leen nit togn leen nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci la seen karama di feñé ci la seen karama di feñé lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja juñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nango xana waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni seigne touba wax nako ci khasidam nga cheikh mohamed bamba neena walashimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida walasimo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne touba neena
da ngay wutub serigne mune waw mune du man ma la waxon ci masalikul jinani la fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko mune waw mune kay ma wax lu ñu ab serigne di mel serigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu serigne touba yeenañu fu ne neena ma la waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam tambar ko mune waw mune kay ma wax lu nak ab serigne ni mi mel ñu ne ko nu mi mel mune wallahi simo man la yasalu abida li rabbihi ilahu da wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna mune jaamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jaamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko mune man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla mune serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina way waxuñu ko Serigne Touba neena serigne bu ma serigne wallahi simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay don bo xamni do ko fek mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebeut yi rek lañu jibar de waye sangara do nga lay non sangara mom sangara rek la sangara mom mën ta don sangara ba yag mu don mew sebeut yi lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu ma serigne dula wax mukk lo xamni ni yaw woonal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mu la sante mom sharia bañ nako way xam nga ni du serigne ma serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida serigne touba neena ginaaw mom bam nekké ca yono ba nopi di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man talibé nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay mourid sadiq ndax lutax al mouridu sadiq bo xamni defé na ni bu joxé addiya man na ta di nelaw dilli wacc nako ko war wacc nako ah ndax lan ndax gënaaw japp na ni joxna serigne bi addiya rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom loolu mom moy lepp rek ah na la woor ni day serigne daru assane ndjay de mo la daqona joxé addiya waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de nala woor ndey cheikh isa dien mo la dakona joxe adiyé dé waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla dé nala woor ni mam cheikh ibrahima fati mbacké radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiyé dé waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla dé té mo yoré won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou dé seigne bamba néna nak seigne bu mat seigne bu fekkenté ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew mu ne la siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serign bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajé ak seddatay ndaji xolam muni xifeyat batub yermane bi xol lako neena ci la say daraja ji yëkëti ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abo yusuf bustani radiyallahu anhu abo yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagniko nak di ñew bi wagniko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko koy garal bim ko ko garale ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yi ci daldi kontiné dem kërëm lolu ci yor bi la ci takusan teyer bi faatu biteer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñu kër ak nakki dikkel waaji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana bo yesidil bistami moy sama borom malaaka yi bëkk ko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yesid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yesid yalla dindi kiraay li dox digam ak abo yesid daldi tew ci bammel bi abo yesid tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki de dañ ko laaj koy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yi ci daldi tiit bekkum
bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom muniko ah loolu ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor yor boy ci nit tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muni ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbub xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu ñu def ko di sun borom niko awway yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeeyal la ci ngërem li ma la gërem ci loola lay sukkandiku ba liggeeyal bim la liggeeyal ma duggal ko ci sa biir ngërmaane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fab leen yobbu aljana fab leen yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula hiya al masaya wal hula bu fekenteni serigne bi dabo nga bané xam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara waralu ko mbolami ko topon ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waralu ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beutu wali bu xonkon beutu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu té lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolami top ko yaakar ko té mom xamul luy l'islam degul li l'islam waye dama ni wéxal beut wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax ak adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara musu fe defal yalla dara defena ni dengeen beles ma daan rotal seigne touba khandem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko serigne touba waxé moy xam serigne bu mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nupi leg leg muy def ak mo yalla gu fess ba nupi di convaincre nit ki ni mo yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nupi nak ilahu da khai qaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay deglu loma digal ma def loma terema ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tiranga dedet bokku len koka man nako digal lukay jariñ man na nopi it waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal digal yalla yi dila tere tere yalla yi lolou obligatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko ko motax serigne touba ni bo xasse ñew nak ci serigne bob bané ko aslamtu nafsi ilayka mala wi nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi niew buñu sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanam serigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolou kuko bañ alquran waxnako alquran neena wama ataakum rasul fa khushu wama na'akum an fantahu wa taqullaha innal asad al iqab rasulta asr sun borom neena yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walil mursid la cepp ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba ana lol de leer na nañ lolou leer na nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walid mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul faqsu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek nga ni seigne touba amul morom wax nga deug de wax nga deug de waye am lu seyna ali waxon de seyna ali ngena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deug waye mu wax wax jo xamni wax ju deug la muna amul waye ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba amul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuy boutelu sangara bu ne seigne touba amul morom wax nga deug waye yang ci tay tay yow mi folk for carpe
jambour bu rupi ni seigne touba morom wax nga deug way yang ci tay tay seigne touba morom mom deug la way yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhadimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sayr bi dani man day bis ni tay jilna sama haqi serign tek ko ci sama kaw ak ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama aqi wayu dal jilna sama aqi serign tek ci sen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala ta'budu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune aha kay jang na alquran de xamna lolé it waye bo gisé man la sama haqi serign bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am jariñ ci man moy ruh nga xamni ruh moy ak taxé di mom ruh moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekke ne ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jam bi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ru mom nga xamne moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba nga xam ku yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajuri nak sama yaram wi nga xamni ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ daan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox malek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekkentani febar nañu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fekk boba ruu gi nga xamni mom moy wara dundal yaram woowule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël ruu gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wa jur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wa jur أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كيسه bu don boîte kess bi kep ko la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mëna ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ lay yar dindi ci yaw yu naccio di koy da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nang ko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañ reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujjii melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yaq non la ñepp di mujj mel buñu démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel ñeeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ni xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni ta lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñu naan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo
radiyallahu ta'ala anhu si ahmadu sahir lo dafa am ben bis si ahmadu gayna fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a si ahmadu gayna fatma indir ko ñaari domam daldi yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk si ahmadu sahir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek.

ñi ñi des wala diit li rek la bëggoon a xam daal dina ko fa waccal million ba ak gone ya daal di dem kon ma ne sëriñ daara bi moomit war naa am fayday nit ki bu la joxee doomam bu nupp naan la yarale ma sama doom ni ne ko jëlal yóbbu bu fekkee man ngaa yar loo ma ci doon andil jëlal yóbbu yarale ma sama doom nii sama doom lii sama doom mu ne jëlal yóbbu laa lay wax ginnaaw man nga ko kay loo ma ci doon andil ma ne nag loola taxoon yàlla yuun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bi wax mustafa alayhi salatu wa salam muni bimuy ñew bimako yabal mu ñew ummiyula ummiyu al ummi moy kan moy ko xani man te bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxono dik du dara lul bu dikke wax len kim tane yalla yi yadlu alihim ayatihi mu wax len kim tane yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alihim ayatihi way sakihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé way sakihim dal li fi bayyi rek way yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam te yere su ko ko tal ni lool lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ len yar buñ len yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alquran bari ar waye ken yeru len nak ken yeru len du ñepp nak ba légui am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won sénégal batay ñu mëna jarño sénégal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dama lank buut kuma lank le man ma lank yatlu alim ayatihi wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar woowu war nañ ko bàyyi xel yow mi nga xam ni yaa yore sa njaboot di joxe ku la ko yaral bàyyi ko mu yaral la waaye nag bu fekkee ni da nga yaralu sa njaboot ba nupp yaa nga ca àll ba bu nuppi nag yabal sa ndaw ca biir daara jañu yare sa doom moy ni ma ko waxe won ma amone ben xalel xam nga fi dama wax ni gone gi bala ma ko yal donte dañuy togg añ ci daara ji yep waye kep ko jeexal téré souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal téré souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di anker rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yónnee ma tonub ceeb def yaakaar na ni ñàkkub ceeb ba tax doo ngay di yalwani loolu la yaakaar xanaa tonub ceeb ma see di la tonub ceeb ba daara yi ma wër fii la ca des ma jël ko mu woo ma téléphone ni dama bëggoon gañi bañ a yalwaani ma ne bana yalwaani yalwaani ba samba di ca dem yalwaani añ yalwaani xaalis kay laa dun nangu moom waaye yalwaani añ mu naa ma ne ko gone yi danañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi sëriñam fekk na am na koo xam ne xel kom la nekkoon moom doom a ngi ci waaye saa bu dikkee gis gone yi comme moom jàng na alquran wattu na alquran bu ñëwee di gis njàngam gone yi

0: ne len tecc ak na ci man yalla duma diglu lu ñaaw qul inna allah la ya'muru bil fahsha man yalla duma diglu lu ñaaw tecc ak na ci kay xana seen banex ak seen bakkan rek len ko digal wa yusakhilunhum la tufsidu fil ardi ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yas'urun sun borom ne sa bo len ne li ngeen def ak yaq la balen ko ñu ne la moyo yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ne deet bëgg ñu yëgul ni ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu bëgge ci biir saxar ci daf koy gand bu dogu dugg gas carbonique bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg dama ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak mon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon
1: la khatirallahu wala sallam
0: mu fatal ko ci biti nit ni mbolam yi fi nek ni bo xolan ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni danañ ko encourager ci lolou mu def danañ ko defandar ci ñaaw teefum woowule danañ ko layal ci ñaaw teefum yoyele sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nuppi nak defeni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafet la wala fi defeni lu rafet la ngay gis ku defu ni yeen waye dara bu suba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko defandar ma ko fa di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi prof yépp yu wone ni moy iblis ba ñun ñepp ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nikutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo demé ci alquran fu suñ borom tudde masulité rek dalena xass saga len meñu ci rek lay tag mom suñ borom rabbi so jall ci alquran meñu ci rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci man ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatul serigne bu tek tankam ci alkitab wa sunna waye fu banne xam gëna ñëwé nga xamni kon ag nañ ci yaqutu jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la degradation des mœurs tax buñu démé ba ki nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lam moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bi mu dikke limu jëk tek moy fexé ba liñ dindi won ci kalxuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni luñ koy doye moy wax deggu yalla gi ngir jëm suñu borom fu bakkanam yam xam ni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko ndjar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari li ñu wax ni comme ñepp ñ koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xam ni du dëgg ñu ni li du dëgg ëmm ci dédét mu ndax ni mu gënal ñepp ñ koy def rek nako def seigne touba nak loolu doon

aw nit lañ ñoo xamni seen yonnekul ci ko raflé ben oxystif rek lañ am moy dajalé alal nek milliardaire rek moy seen oxystif waye seen yon ci ko raflé seen yon ci ko xir seen yon ci ko lot wala tahuduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna almal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi ñu xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muri dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muri ñom dajale alal ba nupp alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëllëk yalla nakoy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëllëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layok mom ci kanamu yalla alal joju nga diko baatare fo xamni waro ko fa baatare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay baatare alal ji waro ko fe baatare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga baatare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna almala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna almala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna almala hubban jamma borom ni kala baxna gise ngi ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gi ri bo defut ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle motax dina fa dox ni tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tamé de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bula yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeenako bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ñaya yo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام. في الفن سيرين مودو مباي تيام في شاء الله. بك اوديتي راديو خسيد اونلاين، دلو سيني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينت وقتو جوتي سي سنغال. ني جيغولي لين ñaari dimasi wessu te deggulen ñu. Liko waral moy sababu itti jamono, te moy ni ngeen ko xamé leg leg conférence yi nga xamni jul ñi dinañ ko sakku ci ñun, lolu mo sababon dimas be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñi wax Bambay. Ni djeglu len ko benen yoon inshallah taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane, beggun nañ ko tollent sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, bir bu nek ak lañ fa wara wax, waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lool motax tay ñu bëgg waxtane ben tombe bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard. Atep ñi nek ci kaw suuf di yaq seen atté fi alquran alkarim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam. Xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te degulé ñu rek motax, waye amna yeneen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam. Xam nga ni doom adama lu jëk suñu borom liko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañu yaakar ni min adama rek la adina tambalé dedet, fekk na boba amna ay generation yo xamni ñoom manona disséré tempérament bi nekkon ci adina, ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetum bindafun la, waye binde fi jikko na ñew jëk adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñoom manona dekkou jamono boba, ndax boba doom adam mënu ko fi dekk, bu fi dekké day daldi faatu. Sun borom tabaaraku ta'ala di aminaase suuf ba suuf am liñuy tuddé al islah, mu door fe indi adama ak isatam alayhi salam. Lool sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom, duma ko tuddé sax contesté waye proposé ko ni ko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel, xeyn dina ko wax ci place am inshallah taala. bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkadi ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atté ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la wayé daf ci rawati sun réew mi di Sénégal ndax yenen réew yi lég lég ñu and ci xel lég lég ñu and ci intelligent waye sun réew mi di Sénégal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambour yi ci seen tayu bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambour sun borom tabaaraku ta'ala daf na wax ci tirem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an in rahmatan la yakhribun min al muhsinin yeen dom adama ginaa bi nga xamene aminase na suuf ba ngeen man ko dekke ma aminase ko ba ngeen man ci bay aminase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len suuf ba suuf tali ñayi ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi def lo moy ngeen jaamuma taragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana len ko indil motax mune ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci bi ragal gi and ak sopuma bu boba inna rahmatan la kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhuhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawf wa raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan min al muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji man nga kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khawruk sun borom man nga kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khawruk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoni nga xamne ñoni ci kaw suuf te nekkunu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoni la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alali jambour alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi leen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënte ay saxar digënte ay mbalit digënte ay nangam environnement bobule rik way téé leen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar ne lool lañ lay tontu way sa khila lahum la tusidu fil ard khalu innama na'nu muslihun alla innahum muslidun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way sa khila lahum la tusidu fil ard sa bo len ni e bu len sakase alali jambour yi bu len sakase mang sew jambour bi mom gite wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambour bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan lan ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo nako xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambo di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poche yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won ñiko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won ñiko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ neeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakassé autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy défé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico déllu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mudé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye de ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasa teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sab surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dëkk ci réew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali eta tabaxal leenu tali tabaxal nu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuy bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fañ ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xara ma sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sa casser walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta mumu nga mere baytal tali bi godron bi lak essence biñ ko defone gasoil bi lak tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xamnañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xamnañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sa kassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaarama jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yas'urun yeen yene yaq kadima gi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dunduna ba genn adina musta yaq Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi mini ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida Seigne Touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam ko ko yaqku fi de xam nga ni koku yaqku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu nan gone yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gone yi da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju junu xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonentou masana wote mo fay jitu pourtant mission yonentou bi yep moko don yak te bu yonentou bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonentou wote mo fay jitu waye gis nga mission yonentou bi yep moko don yak mission wu yonent bi yep nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax mu ne ko ndax da la wara na top top say ndigal bayyi say téré loolu la defut té pourtant day and na ak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd yeen balma bu ñi nodd te fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakassé ngay sakassé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu go xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni dedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yak ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jemuut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yak wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jemuut ben porox ndol wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yak ben lay bu len ko wut ci mbirum yak dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bu mu la taxa yak combat bi mu na mu ni bu ci yak bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy ndax man yalla dama bëggul ko yak man yalla ma bañ ko yak rek dama ko bëggul rek inna allah la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yak kat xana li rek jaron na baña yak li rek jar na baña yak sun borom ni bul jema wut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yak muni dedet wala tabqi al fasad bulut prof ndol bo beug jaar pour meuna yak bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yak deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ñi ngi labiré suñu bop te di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamatu akbar jambur bo jotelul dara nga sakasse alalam nga profiter ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yak alali jambu ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction yi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambu rek station yi jambu yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yaslabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaaraku ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ardi salika lahum khishyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jasaa'u lisina yuharibuna la wa rasulahu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yak deugunut nga yak alali jambur yonent ni yak deugunut nga yak alali jambur mune yamuñu ci wa yas'una fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agara seur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqhiyya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alcorane wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben suñu borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekké ni dag loxo la loxo nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekenteni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yon may musset bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ko gis atté kat bi la yon may bu taray jaado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakasse alali dekk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am miñu djublu tumurankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala luga mbata mba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legi ñi fi investir sen alal ko niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir sen alal ko niw am ay emploi yu ñu jël legi ngeen dem di sakasse alal li ñooñu yeen nga yok semeur bi yene ngi yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxo ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wama li salimina min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wama li salimina min nasir aw min nasir wama li salimina min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ayni wama li salimina min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du fa def intervention ci ñom yonent bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaroon du def intervention sayyid allah ji malik du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de du waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañu wormal Touba wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamna ko ñom malaakai dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajj ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla mën nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président dogo yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yek non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba tub Seigne Touba la du ko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la du ko massa yilif budul ko xamni ni do yilif batub Seigne Touba mbugal ngoy xaar gacc ak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqu zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la eulak yawm alqiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Mountakha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Mountakha mu jël ko fi nan la Seigne Touba la gëm lolou dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayidina daoud alayhi salam ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf muné ko yobul sama baat dima attel dima diglel dima terel legui ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe ba nopi nga di nga ci dara inkar ci dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne mun moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jannlok mom waye da am ko fa representer niyent yalla dawoud representer sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha representer seigne touba ci kaw souf kon bo weddé seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jur nak ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo weddé seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fa representer bang ko representer gul ken digul batam ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujj ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ci la waxe won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa danna allah hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yonantu sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adam ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal na ci yeen seen dere di inna arrama alaykum dima'akum seen dere di aram na ci yeen wa amwalukum seen alali aram na ci yeen deganul ci kenn ci yeen di yak deru mbokum julitam mba muy tour deratam deganul kenn ci yeen muy yak alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam bu discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gessun borom mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama temoy sun borom yaay sama sede allahumma ashhad sun borom yaay sama sede de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatul motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnabi bi nak wax ta lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonne jamono ngi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanal won nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di wutal gone yi protex di wutal yaq ka di awlay nan dañu sakase sin dañ leena xagn sin ak ak dañ leena xagn sin droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sipi ki nga xam mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëma ki ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca té mom lila naqari tégulako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug iliman yi li gay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan kafe touba mani waw mbadu gay dañu nan kafe opposition yi iliman yi ndax dañu nan kafe opposition yi bok ba ñi mëngu leena wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko meun justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gisé goné yi di yak bo gisé goné yi di def li li ko waral amul luko meun justifier ragal len yalla amul luko meun justifier yak degeunut yonent neena julli pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julli pire et dire moy ko xamni likoy yalla ni bako fi da ko fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadayna musibay bakkanam moy lan moy sa ambition moy lan moy liñi tudé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñew ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday te am sa te atteindre sa objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi da nako rendi ba nopi diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral de ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 mang len koy wax ngeen ne ma lutax man len ndax ko ci des pertes nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete de fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ len di ansiré jox len ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga aksi ci place bi gis nga bimu wacce ci kat katam bobu dal lay seulax loxom bi ni seulax na loxom bi legui li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage ndax diñ ki seen dooma mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambalé ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politicien bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan télé di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xip waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo légué ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtan djubo sa dé nil na hader mautuko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yé yeen xalé yi nangou léna yew top seen ambition rek top seen passion rek nangou léne politiciens yi dañ len di nax nangou len ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp len di nax yalla xamna ko ma agone ak yeen bo wax len ni len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte leste moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena len euma ñudul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani parsi parla ñing lay ñaanal ilaakhir man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo ji ko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba paré bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allahu anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltatanib li muslimin darban wa sharxan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi muni sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk muni moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit muni mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan muni mok satcha alalam gaay buñ sakase manga say jambori bu ñu ñi def satcha alal ji da nga ñimul wona satcha ñu di la gis ni direct rek wa ya ngi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga manga say bi ñu toj ab satcha nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teli fa la ma fekk ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dani ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma ni ko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dërëm yi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambur duy say ndab am fess yobbu sa kër baye man nak bimu xewé Touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni Touba koy sacc du fi dëkk jop moone ni Touba sacc direct ak indirect dañu fi wara dëkk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay sacc direct ak indirect yu dëkk bir Touba la qadarallahu wala saman toj mangaseb jambour di roñ alalam di yobbu sa kër baye bo démé ci sa baye niwul ci biti yak sa baye yep ay sacc ngeen yeen ñaar ñepp yi sacc ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom moko wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak

ñu ne ko ñan la mu ne allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo leen fekk yaqaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ mësa defar yaqaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu leen nango deglu leader politique yi leen di orienter ci kay leen sakase kay leen manifester mu ne bu leen leen deglu alquran la wala tuti hum la wax wala tuti hum la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ku ne fess balen fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaqku ba sax man lañ lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem da la sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci keur ga ñew sarxé domi jambur day denc domam ci keuram ñew sarxé domi jambur yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaar len ko ci irniya ken terewu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambur yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambur

kon tubaab bi defiyé ko mané ba yàlla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu señ touba moy ko tubaab bi jël ba noppi ci yow té mënuñu ci yow dara té wañuñu wirgil ci sëngëm yàlla ak sa tawhid ci melnum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melnum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé gonay juddu barki dem ayca ayca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf da am hadith bo xamni abdullah ibn mas'ud moko netti radiyallahu anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man qassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibn abban genn nako ñen balma ibn abban genn na hadith bi ci sahih mané ibn mas'ud neena yalantu sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay trissé bokko ci man yonent yalla muhammad kep kuy trissé rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané trissé xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm Seyni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne nga nan ki bu ko jappé tay mu ray ko gis nga buñu génné bu camara yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñ doon défé débat kenn kay may morom ji essence kenn ki dina may morom ji boowu essence ñaar ñoñu doon bëkkënté xam nga lolu tirisé la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani fërok mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp di ko daw tam tamon ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam ni ko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamon ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen leen falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne si ne ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne su ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ak su wéccet ñom tamit daal di firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaqku sax politiciens ndax dañuy wax ni guer gu yaq mo raw geewal ngeen bal ma yeen geewal yi wala fi yakoy wax guer gu yaq mo raw geewal serigne bo xamni jangut politique fekke wul fuñuy jàngé politique ndax politique luñuy jàng la ñoo fekke woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tiranga du tay dundu wallahi al hasim sama wayjur bu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politiciens te tiranga june am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dundu bu fekke xamna ben politiciens re man seigne touba la ci xam bu fekke ap politiciens la ndax man mom la wotel dootuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dootuma sanel carte kenen ku yalla bind
ngeen nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre señ muntaka défendre dekkup señ touba bi di seen mam yeen yeney def ay communiqué ak ci sortie di jema wutal xalé yi porte de sortie ah señ touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolu ah adina ngeen di jende señ touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf xif bay lek souf moma gënal di défendre koul señ touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nité ko xalat xola constitution bi jogé ci yalla constitution bi jogé ci señ touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiquer sorti wo baye bañ laal constitution au sénégal bo xamni simple à la boré ay nité dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xola constitution seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur seigne saliou ga ci tatou khayga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yaari tankam tek ko ci yaari waggi seigne touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ko ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak seigne touba ba yag mu xam ni pexe jeexna seigne touba lum ar nga aru gaynde ni wañet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalout mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalout mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu russé la jëmmé seigne touba ji waaw légui yow ñu russ la ngeen seigne touba do russ seigne touba nak yow dañ la russ ngir seigne touba mi tax ñu russ la doko russ ba li ñi téré ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma dégg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feulé ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa lég mu deg lolou gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara ni ma auto bi la bëgg diko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mané rim moy lo xani entouru touba rek la mëna yam manam du génné bir touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yeggu ci waye rusna seigne touba mom man rusna di war lu legal di romb seigne touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yegul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamnako maneko man rusna di def ci dekk seigne touba bi lu legal dama ko rus seigne touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni seigne touba gisul ni min len di gis nan da ko rus man lolou la ko tont xeyna nak yow ginaaw meuno yegg fofu wala seigne touba jëdul na loola ba nek nga ci dëkk ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayil ak mom wa do rus seigne touba mo mëna kon do rus seigne touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalout ya ng koy def ñu rusela seigne touba ndax yowmal khiyamit loolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak ku ñu rus
mba nga dem safan ba rek yow mal xiyam lolo fam yalla dalay rus mba nga and ak kum rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak kuñu rus bari na ño xamni yow mal xiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy déké kazalika señ touba kazalika señ touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci sen touru kilifa lay sukkandiku régler sen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop señ madjaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom la ko señ touba waxone man señ sama mako netti man a personne señ sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti señ madjaw paxa ak señ touba señ madjaw paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafiru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taraw yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci señ touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran neñ señ touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko mbacké suma dajé ak momi day fak nako mu ne ko dajé wala yawma nad ukulu nas bi imamihim mu ne aha kay mbacké mu ne ko ndax du la doy yawmal khiyam suma ne mel genn nga jog top ci man mu ne ko doy na ma sukk mu ne ko ne mel teddu ñelaw motax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus mba nga and ak kuñuy rus yalla nañ and ak señ touba bu kéroge radiyallahu ta'ala yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala kon nak buñ la rusé ngir señ touba ay way yow tamit rusal señ touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus señ touba rek tax kon rus leen señ touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trader rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñuy wax touba police saña solo dalam waxu la fekk la sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yakute gi amé waye bu jikon touba la wax dé wallahi limay wax ni ku wéddi laj ko ñi xam yalla malaka sax bala fi dugg day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk biir touba té daray señ touba ñuru leen ñoñé nak mo taxone cheikh abdul ahad mbacké radiyallahu anhu wala rew sama wajur la won lolo taxone mu télon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis naani ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil len ma xaji fi ñu andil ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk señ touba mu ne waw dekk bi daami xaj ci xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi mom chay go rabbu ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay lañ jangi won chay go rabbu ba tek ko ñom chay lañ jangi won ñom motax am ñu xani ñom dongu ñoo ci man dara waaw chay go rabbu ba tek ko bo gisee sayyidina omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atté yu sévère yo xamni chay gu bes gi xew nañ créer atté yu bes yu mëna régler chay gu bes go Omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay gi xew legi chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay gogu ñun sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kagul yi rek balakoy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana nëro def ak ñu
ak yoy lañ warana tek fuñu gis ko kegul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laq ak lan ngay laq xana andaro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autocrate duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran tere won alquran dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko taldu alalam yow xam nga ko ya warana protester sa alali mbokum julit momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan way wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa way wala tahawunu alal ism wal udwan alquran la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yak ala li jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yak ala li jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yak sax tudde ko ala li état momu ko yakum mom sa l'impôt bay sa l'impôt yaay sa l'impôt mak sa l'impôt dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoron lu ñepp bok nga ñew tek ci ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yaako mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayu wuko kon xamna seigne moudou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak walakhira sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yak amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé abdul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa faal ñu wax serigne dawdi bey momit légui la fi joggé ak njabotam dawdi bey nekk fele ci italie légui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at mu ne bu ñewé sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji nako noni tamit ñu wax serigne cheikh diouf nekk fofu ci côte d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel suñu wëlal suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nekk fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nekk fele bitim rew ñu koy jaale way juramu jigeen fi bayiko barki dem yal nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammelam borom mën nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñëw na bu fi ci daara ji seigne mam cherna ndjay nek espagne seigne khadim jité nit xaw nañ ko dégg ñu koy nuyu te diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaay daara ji ci melni seigne cheikh mbacke fofu ci amerique ñu koy nuyu momit am ak soxna awa ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna daba jum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñi ngi len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni dik ci na xel rek mu ñox ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom ñi wax baye jili ñom ñepp ñi ngi len di nuyu di len ndokkel
ci len ñaanal ci ni yone message yi ni wote telephone am ngeen ni telephone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir déggante ak ñu ni di ñaan ni di ndokkel din xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nñ ko yalla boole yalla rek motax ñu diko def non lañuy gëreme seigne modou mbay cham ak rakam seigne mustapha nek amerique so cham seigne modou mom danaka mënu mako gëreem ndax mën nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir jullit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kereewuma waye mom mo bëgg jullit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba buñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal yene ma gëna xam senegal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu défé li ci baye sable ñu bari bari fekk boba ci réew afrique yi la démon am men mbokk mo jël micro ba sama def conférence ba nopi bimay def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax te tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga meuna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram mbay mam cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defé la dañuy xogali ko dem waye dama ni yut micro ba ni ko alm mu na man leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alm micro bi mu jox mané yeen bob batay maangi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena ken dugul fi nga tok ken dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam ken ko nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé te ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété bété kon kaña ma gëna doon bété bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujju dudi kaña te bu génné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko te jariñoko man mi képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa wallu te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mang ñom ci ni la continuer ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wote di jambat rek di jambat man len man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma waye yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sumu ngok kon nak señ moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu waye te xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man yaakar nay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yenen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasaakumullahu khairu jasaahi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lol lay ñaan suñu borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

que waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu meuna xew non la ko sayyidatuna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul al haram kon waqi'atu athura maha hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura maha hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xani mo xew ci athura ci fukki fan ya ci yonanti ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko meuna weddit ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binna sun maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabaha hathi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yaqal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujukal janna wa kula minha raqada aysu sitma wa la taqrabaha hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu nex la fu len nex duggu len lu len nex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garam ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jema sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytanu ñewé ci bakkan na leen jaaré fa waswasa lahumā shaytanu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytanu ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxas seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakuma lamina nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gise yalla ni len bu len ko laal yalla day bañ rek ngien biel aljana khalidina fiha lol la len iñane motax mu len bu len ko laal waye bu ngien lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lu la jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnaam et pousser ko ba mujjé mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la am ci yow confiance

ndegete woo da nga trahir seen confiance boobu. Bakkaar boobu le yowmal xiyaam boo ko tuubul ni yàlla xotte woon war may ba xaw wi suturas aadama ba dara wëratu ko mu mel na ko ndayam jure woon nekk pepp fa ko ne aadama am na nday waxin wolof la bu boobaa yowmal xiyaam yowit noonu moo lay dal. Bi nga xam ne suñu borom xawwi na seen sutura dara wëratu leen aadama def peppam kese garab gum jub bëgg a làqu ci yow nga daw ba ko fa na ci waram xam-xam yi wax ni fuddan rek moo ko nangoo xaar fuddan bi nga xam ni fuddan ñëw na ci garabu fuddan ca la làqu mu dagg ay car daal di wëre la yaramam làq ay awraam mu daal di réccu moom aadama moo tax tuub xam ngeen ni bu àndeeg réccu rek yàlla nangu ko tabaraka wa taala tuub bu dëggoo day ànd ak réccu réccu su ñëwee yàlla nangu tuub insha allahu taala fatalaqa aadama min rabbihi kalimatin fataaba alayhi innahu huwa tawwabur rahim yàlla nee na ci sama yërmande ci sama mbaax sama tab maa seet ay baat yoo xam ni bu ko aadama waxee ma jëggal ko ma sànni ko ko ci xolam ba tey gis nga yërmande yàlla nga koy dabaatal fatalaqa aadama min rabbihi kalimat yàlla ci boppam moom la neex mu ni baat yii daal bu ko aadama waxee dinaa ko jéggal ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama aadama wax ko neñu sayna aadama baat yi ko yàlla sax baat yi ko yàlla sànne ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin am nañu wax ni nag da caa yokk bi jaayi sayidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam suñu borom ni ko yow foo xamee muhammad te muhammad juddoogul mu ni ko damaa gis sa tur wi nga lëkkale ko aw turam ma xam ni yow koo warmaal bay jël saw tur di ko lëkkale aw turam lu la ci waay ñaan nga may ko ko neñu aadama loolu la tontu suñu borom tabaraka wa taala neñu aadama bi mu waxee ni moom ak xawa ñoom ñaar ñëpp ko waxandoo moo tax sax alquran dafa jëfandikoo baatu ñaar ñoo xam ne ñooy waqanteeg seen borom xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin bi jaayi muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam comme ni ko ñenn ci waram xam-xam yi waxee moo tax ñu ni saa boo xamee nit ki yàlla dogal na bakaaram jaaxal ko mu sëgg rëkk ab jéem ci suuf wax kalimaat yii ñaan suñ borom mu jéggal ko ci darajay muhammad ibnu abdullah suñ borom dana ko jéggal tabaraka wa taala lu tax muhammad babullah mooy buntu bi yàlla bu yàlla doon am bëkk néeg bëkk néegam la wala weesu na bëkk néeg sax xarit la xarit xarit ca kam xaritool nag mën na ca am lu ne mën na ca am lu ne soppe la dem na ba weesu xarit nekk soppe soppe ak kamu sopp nag lu ne mën na caa juddoo lu ne mën na caa juddoo moo tax boo ñaane yàlla ci darajaam rek suñ borom mën na laa wuyu tabaraka wa taala waram xam-xam yi tasawuf yi ñi nangu baatin nee nañu keroog bi suñ borom di jéggal sayidina aadama alayhi salaam ak soxnaam sa xawa neñu daa tombeek muy fukki fan ci weeru muharram di bisu tam xarit kadalika booram do tuuti nga dem ci beneen yonent yaakaar naa ni waxtaane naa ko melaaran xëy na waxtaane mën nay wuute waaye alhamdulillah booram do tuuti nga dem ci beneen yonent bu ñuy wax noox alayhi salaatu wassalaam yonent yàlla noox jaamu suñ borom la nga xam ne moom la ñuy wooye aadamam ñaareel lu tax ñu di ko wooye aadamam ñaareel mooy li yàlla bindoon lépp lépp ci kaw suuf mujj na leen rey ba dara disatul lu dul noox alayhi salaam ak ñi ko gëm ak ñi ko gëm ñu ni kon mooy aadamam ñaareel alayhi salaam yonent yàlla noox dafa nekkoon koo xam ni ku amoonuk dogu la ku yéene woon nit ñi jàmm la ku bëggoon nit ñi texe la muy def saa bu xëyee rek di kër kër yi ci lu texeel nit ñi saa bu xëyee rek di kër kër yi ci luy tax nit ñi jub luy tax nit ñee baax luy tax nit ñee dem àjjana rek ca la nekk di yëngutu guddeeg bëccëg al musrikoona yi ma doon wax ci internet bi
dal di koy contrecarrer ñangay taf photom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bamuy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenne ko ko ab mool mu daanu xam ñu wat waté ko da nañu bayyi bamuy dox ñu tak seeni kagul dogalé ko door ko yapp mu daanu xam bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna mënu ko rayal ma ñi ñepp mbollem ñi nga xamni ñomay contrecarrer dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñepp yow sun borom khala nu'un rabbi la tasal ala ardi minal kafirin ad-dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñepp sun borom ray ñepp sun borom xey ray ñepp gaay gisatuñ ben video buñ taf yont yalla no diko saga ken gisatu ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ayca sa ñaan nangul nalako ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mune ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da ngay leen tan epargne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mune ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mune ko amna ci ñu bax récupérer ñu bax ñi ba paré récupérer ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñep nañ dem ci ben site rek site bi nak muna mune ko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim lolou moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolou amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ni tudé jabalu uhud ni agé ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabaaraku ta'ala légui nak man nga wacc and ak ñinga xamni ñola gëm té top la ghila ya nu abid bi salam inti yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule
yim tudde juhud xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yonent yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara dara dara lulu ray rek opposition yonent yalla Musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Musa rek mu sacrifier la opposition buñu wax Firawna dajé won ak ben leader buñu wax Musa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xamni ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dédé yoru won pouvoir Musa mo yoron pouvoir bi Musa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci xoxal bu kaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax kon Musa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Musa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Musa ay mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minita Musa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Musa ay di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné minitaay discipliné duñu toj duñu tal duñu lak duñu toj duñu tal duñu lak militant yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Musa rek ñu and ak mom ñu nek ca Musa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minitaay di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi wax Firawna ni Musa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minitaa faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret yi nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bëpp kër minita buñu xam ci minita yi Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni ki minita Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement généraux yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xamni minitaaw Musa nga ñu croix sa kër biñ ko defé ba dajal delu ci wat ni Musa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem minitaay yi Musa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni minitaaw Musa la
wolof njaay nee na yéene néeg la boroom cay fanaan bi nga xamee ni gaay yi war nañoo xëy pour rey minitaay Moussa yi. Yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko, bu la gaay yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax dana la wutal fenêtre boo jaar génn. Man ittaqillaha ci loo maxrajan wa yarsuqu min haythu la yahtasib. Yàlla moom subhanahu wa taala moo def contraire bi. Bépp minitaawu Moussa buñ croixoon sa kër yàlla wëlbati mbir ya, croix mboolem kër yi ñi nga xam ni ñooy minitaawu Firawna di opposition bu radical boobu. Ah, raykat yi moom comme jox am nañ ndigalal ni fu ngeen gis kër gu ñu croix borom rek ray leen borom, ñu topp di ray rek, ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical boobu ñuy wax Moussa la alayhi salaatu wasalaam, ki Firawna la lahnatullahi alayhi. Kuñ ray rek ndeke minitaam la moom mi joxe ndigal. Ah, bi ñu rayee ñu bari ñu ni waaw, ñun ndekete ñi ñi ray ñépp ay minitaawu Firawna lañ. Firawna nag di opposition bu radical boobu loolu merloo ko. Mu ni léegi daal comme mbir mi demee na noonu, léegi li ci des mooy na jóg rek far ray leader bi complètement. Leader bi nga xam ne moom moo tax mu ray ay minitaam, léegi na jóg rek far sax nag ray leader bi complètement, te mooy yonte yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam. Moom la ñu alquran di misaal. Walama tara al jamaani xaala ashaabu Moussa inna la mudrikuun xaala kàlla inna maai rabbi sa yahdini, muy li ma waxoon léegi. Bi nga xamee ni nii opposition bu radical boobu nga xam ne tojak taal ak lakk rek la xam, ak ray bi mu jógee ni day ray Moussa ak mboolem ñi mu àndal, Moussa rocc ko na di wuti num rawale bakkanam, rawale ay minitaam, ñu daal di takk ngir fas ko yéene dabi, taal seen i 4x4 ak seen i oto fas yéene dabi Moussa. Biñ leen sëkkatalee ba nga xam ne seen diggante géej gi dara doxu fi, ñi nga xam ne ñooy minitaay Moussa yi ñoom ñoo xam ne Moussa tey rek la woon sunu bis de, na la wër ne opposition bu radical bi ñuy wax Firawna danañu ray ñun ñëpp agsi na ci sunu kaw. Moom nga dégg alquran di wax ni inna la mudrikuuna, waaye déggal Moussa nga xam ne moom leader la boo xam ne xam na fi mu jëm, xam na fi mu leen jëmee, xam na ni yàlla la àndal, te yàlla képp ko ànd ak moom boo demee ba dara cëgg disatul ci guy dana la wutal solution. Moo tax mu leen kàlla inna maai rabbi sa yahdini, ah kay maa ngi ànd ak yàlla mi nga xam ne moo ma jox ndigalal woote te xam naa dana ma jox solution. Dana ma jox solution. Inna maai rabbi sa yahdini. Ah, bam ne yàlla dana ma jox solution, yàlla ni ko tey nga xam nag ànd ak man lu muy jariñ. Tey ngay xam wéeru ci yàlla lu muy jariñ. Fa awayna ila Moussa an adrib bi asaak al bahr fan falaqat. Yàlla ni ko Moussa lu ne ci sa loxo du yat, mu ni ko dóor ko ci géej gi xool. Moussa xacc yeb bi dóor ci géej gi, géej gi xottiku fukki mbedd ak ñaar. Bu la neexee nga ni fukki pont ak ñaar, fukki pont ak ñaar. Bu la neexee nga ni fukki tëleeg ñaar. Mu ne acca sataxlu ci yàgg say minitant. Say dinaa Moussa daal di daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xottee ci géej gi moom ak ay minitaam, ba jàll ca geneen wàll ga. Sun borom nee na fa anjaynaa Moussa wa man maa, ma daal di aj maina, ma daal di musal yont yàlla Moussa muy leader bi ak mboolem ay minitaam. Wa anjaynaa Moussa wa man maa aj maina, ma daal di musal yont yàlla Moussa ak ay leaderam yépp, ay minitaam yépp. Ñu ni waa léegi ba nga musalee Moussa ak ay minitaam, léegi opposition bu radical bi nga xam ni ray ak taal ak rek la xam, ray ak lakk ak taal rek la xam, léegi moom luy mbiram mu ne suma akhraxna al akhirin. Yàlla mandu gis nga tuddul sax turu sax nanguwu la tudd sax turu Firawna, nanguwu ta tudd sax turu Firawna, nanguwu ta tudd sax turu ay minitaam. Firawna kay mooy xëy naan Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa ba lamiñ yépp di Moussa rek Moussa, fu mu toll naan Moussa rek. Waaye xoolal
yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu firawna tudul turam sax da ne suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla muna am ñi ci dess ñep ma alak leen sama leader ak militant musal na leen ñi ci dess ñep ma alak leen suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen bal ngeen bal ulama wa tasawuf ne xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit mi ñi rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñi wax yonnti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa ta ne kon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñeñ wa jamanom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina Moussa Issa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujji nak ñi diko jiñ yalla mujji ñi diko jiñ doomi yalla minita mi nan ko Musa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waye comme leader bobu ñox yon ci yalla Isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla musal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ki yalla musal yont yalla Musa nak Isa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn du la laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn du la laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allati fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu carte ci takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare mo seni bu takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayhi yawma wulidt ndax bamay juddu ben minita neeku fa te moma ar bama juddu ci jam ak salam bamay judd ben minita newu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulidt mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bu may dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryama xana legui weddina le minita yi waxon minita yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritub yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muni salika isa ibn maryama ki moy domi maryama di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngene jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat lutax
mune alla si fi am turun yene ngi ni doon wer wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan Isa doomi yalla la Isa moy ko teddi ki Isa moy malaka ni Isa moy mune alla si fi am turun li ngeen doon werante diko TikTok ak Facebook muna muni ki moy Isa kat salek Isa ibn Maryama doomi Maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryam motax ba waja ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñu maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu cafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke ka xey nak waxo deug wa ñu pamte pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ko bax nak ko tedd waye du yalla nak deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla ulama wata sunu nenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub judd bisub judd bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ramu ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laje waw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waw da nañ leen tal de way amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak li ñi doon yonante duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni li ñi doon yonante kenn du leen fatal nak ñetti bërb yoy après nak ñetti bërb yoy ram so nga ñew kon ram lu am la alcorane ko saxal ram lu am la alcorane ko saxal après ñetti bërb yoy ram so nga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngen tollu situation bo xamni do ko tal lu neex comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabarak wa taala yalla yoni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkone ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci ngor gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki de muni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitay bi ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gëmon dara dama len di jaral len la yeen minitay li yeen minitay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na bayena len ak seenum rew
yalla niko ayca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alkhimista ngon yeen wa rew mi yeppay alko ginaaw nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alkhimista ngon yeen ñeppay alko yalla niko wa ba xam ba alkhimis ba xam ndax yow yaay yalla wala dit alkhimis dara xewul alkhimis dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alkhimis dañuy di anam ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila al fulk al mashun fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamna al hud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gagneewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dootu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyule am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi néna gal ga nga fess del na rasoukh gal ga na rasoukh mu am ben renseignement sénéro bu nek ci bir gal gi dabni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkan ni sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkan ni sénégalais yi sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkan ni sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën ben bakkan bi jeerul bakkani sénégalais yi motax seigne touba bañ ko nessa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jeeruluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom faltaqamna wal hud ma yamal ben ngaax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunusa ngi am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye and ak kersa nak and ak kersa ay way man li lu ma dalé yakamte jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi asuna bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola
prison la koy bayyi ci prison wu biiru jeun wowo fa la koy bayyi ba kéro ñaan suba lañuy dékk duma ko ray sax ci biiru jeun yi dama ko fay barek dama ko fay barek mu ne ci prison bañ ñu suba lañuy dékk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njoom ti am non lay def ak mom non lay def ak mom njoom ti nak lu mu for for touba ko gëna reuy touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njoom ti am rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkontani yunus reconnaître ay njoom ti am fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lama wa tasawuf nenañ borom xam xam ni batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xetti li yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yowma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon ben leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënal nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muni ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyé leader buñ wax Abdoulaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci bayé de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la bayé nga jall de muni ha muni ko waaw waaw Abdoulaye Wade niko waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade niko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna mu niko sa affaire du bax de ah waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamni amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw
ñu nodd takusaan de, ñu nodd takusaan. Allahu akbar, Allahu akbar. Comme léegi moom xale la, amagul expérience, mu daal di génn rek def laay fam rek wax lim nar lépp. Su ma jotee ci nguur gi danaa redresse lii, danaa tëj kii, danaa jàpp kee, danaa wax kii lii. Ñu ne ko sa waa yow nag far doo ci jot, bu ñëpp xam foo jëm doo yàgg doo ci jot de. Mu ne xaa, mu ne waawoo. Ah, bi loolu amee opposition yépp daje waxtaan. Ñu daal di def dialogue national, ñoom opposition yépp ñu def dialogue national. Bi ñu defee dialogue national bi, ñu ni ñaara mën a am. Am na ci suñu biir benn doyé boo xam ni comprendre na fi ñu nar a jëm ak Youssoufa. Kon duñu nangoo liibare ak Youssoufa, muy Yankoba alayhi salaam. Yankoba bu xamee liñ bëgg, ni ñun dañoo woote dialogue national bis bu ko Yankoba yëgee, du nangu Youssoufa bokk ci. Te bu ci Youssoufa bokkul duñ ko mën a sacrifier. Kon nag nañ dem waxtaan ak moom, ndax bu ñu àggee ci bis ba ñu war a def dialogue bi, dialogue national bi, conférence de presse mu mën a ñëw. Ñu ñëw ni ko doyen dañoo bëggoon daal, am na benn dialogue national buñ bëgg a kii pour régler waat yenn situation yi daal, dañoo bëggoon bu ñu demee, buñ cay dem nga bàyyi Youssoufa mu ànd ak ñun. Mu ni aja ban xalaatuma ko, da ngeen ko bëgg a sacrifier. Ñu ne ko waay, ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay seetaan en tant que sun frère leader ñu koy sacrifier. Loolu xalaatuñ ko. Mu ne même bu ngeen ko dul sacrifier yéen seen bopp, damay bañ ngeen dem ba foofa sàggane ko. Su ko defee militaire opposition yi ci des doxe ko gannaaw agressé ko. Ñu ne ko déedéet ñun ñooy doon ay garde corps am, ñun ñooy doon ay garde corps am. Doyen bi ni leen kon nag yóbbu leen, mi daal di yóbbu. Ñu ànd ak moom ni ko nag léegi dañoo bëgg a dem ci dialogue national bi, il faut nga ñëw ci dialogue bi. Youssoufa ni man wax dëgg yàlla seen dialogue bi intéressé wu ma. Ñu ne ko tey lañ la doon xaar nag doo ñibbi. Xaala qaa'ilun minhum laa taqtuloo Youssouf wa alquhu fi qabayatil jubbi. Nee bi nga xamee ni leader yi nee nañu occasion bi ñu bëggoon am nañ ko, jekku nañ ko, nañ ko sacrifier. Moom du bokk, nañ ko sacrifier. Nee na leader yépp bu ñu dajee ak lu ñu soxor soxor soxor ak lu ñu nekk sa nuñ ko waxee ci sa rival wala bokk. Lu ñu nekk sa noon, am na ci ñoom ñoo xam ni nag dëgg honnête nañ. Am na ci leader yu honnête nag. Nee na leader yu honnête yooyee ñoom ñoo wax ni ëpp naa def, ëpp naa def. Laa taqtuloo Youssouf. Ñëpp taxaw di ko déglu, mu ni déedéet leader bi ñu wax Youssouf. Sun frère la, waaye nag wax dëgg yàlla comme sun frère la, sun petit frère la, ëpp naa def. Buñ ko bàyyi ak gaa yi ñu ne waa léegi nu ñuy def, déggal moom xalaat bi mu joxe. Moom koy mënoon nañ ni nag bàyyi leen ko ak libertém, am na droit xalaat, am na droit wax, waaye waxut loolu de. Xam nga lu wax dañu daal comme mun leen koo ñàkk bañ a sacrifier. Mu ne mu ne wa alquhu fi qabayatil jubbi. Ñu loolu lan la? Mu ne tëj leen ko prison, yóbbu leen ko ci kaso bi. Wa alquhu fi qabayatil jubbi, yóbbu leen ko ci prison bi rek, bàyyi ko fa ba élection yi passé. Ñu ne waa mais buñ ko bàyyee ci prison bi est ce que loolu wóor na? Mu ne même bu fekkee ni dañ ko bàyyi ci prison bi yaltaqitu baxda sayara in kuntum fa'ilin. Moom leader bi mooy wax de, mu ne même bu fekkee ni bàyyi ngeen ko ci prison bi mën naa bañ a faatu. Mu ne mën naa am léegi tey du yàgg dara. Mu ne benn leader ñëw gagné, génne ko prison,
waaye fekk moom ñàkk na nguur gi rek yaltaqiu baxda siyaara. Léegi tey benn leader gagné ci élection yi, mais moom bu ñëwee jàmbale indi yi, bu ko defee mu génne compétition bàyyi ko, waaye fekk moom ñàkk na nguur gi. In kuntum failin, bu fekkee def ngeen li ma leen wax, bu fekkee def ngeen li ma leen wax, ma nga sóoratu Yusuf, bu fekkee def ngeen li ma leen wax. Nañ bi loolu amee, ñu sànni Yusufa ca teen ba, moom ay fréeram doomi baayam yi, borom nee na tabaraka wa taala, am na ca kenn koo xam ni ku honnête la, ni li ngeen bëgg a def bi leen ko def, bi leen rey Yusufa mukk, bàyyi leen ko fii rek. Xëy na léegi tey benn karawaan dana fi jaar récupéré ko. Bi nga xamee ni yàlla dogal na ñoom leader yooyu ci seen jalag national boobu, ñu sacrifié waa ji wàññi ko waat ñëw nag, bi ñëwee doyen leader yi ni leen waaw ana sa waay, ñu ne ah sa waay de la nga ci doon wax moo far am. Ñun daal dañoo toog ci conférence bi rek di waxtaan ndekete, ay gaay jóge nañ fële ca gannaaw, léegi àllawe nañ ko, sàcc nañ ko, yóbbu nañ ko. Bi ñu waxee loolu doyen leader yi nga xam ne moom yàgg naa opposé wu Abdoulaye Wade, 25 ans de opposition, yàgg naa opposé wu, xam na li ci ay pexeeg yépp, mu ni li ngeen wax gëwuma ci dara, da ngeen koo fexeel rek, dara laa ci gëmut, yépp ay complot dong la. Wa jaahu ala khamisihi bi damin kazib, li ngeen ma wax nii ay fen dong la, da ngeen koo complot rek, dara laa ci gëmul man Abdoulaye Wade, dara dara gëwuma li ngeen wax, da ngeen a sacrifié nguur si rek, da ngeen koo complot. Abdoulaye Wade nag li ko gën a jaaxal ci mbiri moom daa yaakaaroon ni opposition yii duñu fen, ndekete ñoo dàq fen Ismaïla Yacine, yan ci yàlla yànkoo ba, daa yaakaaroon ni ñii duñu fen. Yàlla xamal ko ni ko gis nga ñii li ñuy baax baax baax, wala liñ lay niru niru lu baax, liñ lay niru niru ñu honnête, ñoo dàq war ñoo fi dàq fen. Wa jaahu ala qamisihi bi damin kadib, ma nga sóoratu Yusuf, ma nga sóoratu Yusuf, ñoo fi dàq war. Waaw sëñ Modou, jeexaluguma leader yi, desewoon naa leader bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam, moom it xam ngeen ni opposition bu radical la dajeeloon muy Namrouz. Te it wax dëgg maa ngi woon ak beneen opposition, beneen leader bu ñuy wax Idrissa, moom it agsiwuma ci. Ah mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko, wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek. Su ko defee kon ñu ndokkee leen yeneen yoon. Dama bëgg wax ni alquran, suñ borom daa wax ni ma farat naa fil kitab min say, alquran lépp ngi ci, lépp la traité, bàyyiwul dara, bàyyiwul dara. Xanaa yow mu fi nekk daal di jéema maslaa yii di, waaye alquran bàyyiwul dara. Ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi, war a togg ñam wi, alquran wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy toggee, ni mu koy toggee. Ah bu dee suñ réew mi nag réewum layig la, alquran bokkut, alquran bokkut, sunna bokkut. Waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alquran bokkut sunna, bu ñu ne ah kay bàyyi leen ñuy jullee ko woor rek, waaye suñ mbirum àddina moom génne leen ci alquran ak sunna. Waa julleeg woor nag ak tudd doom ak maye jabar, kooku moom joxaat nañ ko alquran. Yéen waa alquran moom bu loolu jotee rek ñëw leen, yéen loolu rek lañ leen di doye, yéen moom loolu rek. Moo tax koo dégg mun la borom alquran la, maa ngi dégg ko ma ay lanu daara, ay lanu daara. Yéen li ngeen war a yitte mooy système bi jóge fi, système laïcité jóge fi, moo war a doon seen combat. Bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi, loolu du dëgg, loolu du dëgg, mënta nekk. Da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay, te mooy
da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas képp ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq ñun la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsaini ñun la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tirgi xonku ciuru genn naan bu mu wex la sol kulay gëm ken gëmula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsaini am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waw kay su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafist lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafist lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafist nañ lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbiri yombu de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique ou politique waye xamna nak niñ koy défé gaay di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique ma dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane la jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay défé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama rédi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi tiofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax munuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg danañ far fi barab danañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam danañ na ndekete kat li Mustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na len kal na len di len ye rek djubluma ci luddul beug ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut soti adina du ben bis bu len nangu kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat 100 ans te di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wour la nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay te koku ngay wax du yonant du waliw
la hawla wala quwwata te wax gi ngui koy wax daray alakhira taxut adina tax sahaba ya waxon yonent niko yaanu geunal sunu nday ak sunu bay waxunuko ci seen tey ak bakkan yonent mo len wax ni bala seen ngeum yalla ge mat da ngay na wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñi lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk fonk nit muna muni bu len fatte seen ñaari waji lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen war mal seen ñaari waji lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari waji way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal

إيها المستمع الكرام، في ساعتي خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميكام بيض الله ونصره. بكري تيري راجا خسيد اون لاين ديلو سيني نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو ورال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel goo xam ne maa ngi koy ndokkeel al aalamul islamiya jullit ñi, rawatina ñi di ay sénégalais ak fuñ mën a nekk ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalaam. Dellu leen ci ndokkeelaat ginaaw bi ñu génnee ci gàmmu gi, ndokkeel loo xam ni ci suñu xol lañ ko tibbee, xëy na danañ ko wax bu ñuy jeexal insha allahu taala. Loolu moo tax sax ñu tànn benn maw bu bëgg koo waxtaane. Xam ngeen ni dimanche bu la weesu ñu ngi doon waxtaan ci njariñal juddug Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam lil aalam, njariñal juddu Muhammad alayhi salatu wasalaam lil insaan fi dunia wal axira. Moo doonoon suñ mawdu bële paase. Suñ mawdu tey nag ñu bëgg cee jokk, bëgg ab yonant, bëgg yàlla, bëgg nitu yàlla, lan lay jariñ nit ki, ndax lu war la wala sunna la wala bu dee sunna it sunna waajiba la wala wala wala. Mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wasalaam wal awliya, bu la neexee nga yokk ci wal ulama, waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam, bëgg yàlla fardul ayni la, bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la, bëgg walliwu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la, ndax ñàkk bëgg walliwu yàlla day waral noonu ko, te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa. Li tax bëgg ab yonant alayhi salatu wasalaam, bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit, nekk waajiba, sun borom tabaraka wa taala moo wax ci alquran ni qul in kuntum tuhibuna llaha fattabi'uni yuhbibkum llah wa yaghfir lakum sunubakum wala huwa ghafurur rahim. Waxal ma sama jaam ñi ni buñ bëggee am ci man mbëggeel, buñ bëggee man yàlla ma bëgg leen, buñ bëggee man yàlla ma sopp leen. Duma yem ci bëgg leen dong, waaye duma yem ci sopp leen dong, dama cay boole jéggal leen seeni bàkkaar yowmal xiyam, duma leen topp dara. Loolu buñ ko bëggee ci man yàlla, nañ la bëgg yow yent yàlla Muhammad, nañ la bëgg rek. Nañ la bëgg mooy bu suñ borom nee topp leen Muhammad, mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul doo ko mën a topp. Saa boo nee bëgg nga Muhammad te toppoo ko, mbëggeel ga du dëgg. Saa boo nee bëgg naa yent yàlla Muhammad waaye toppoo yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mbëggeel ga suñ borom concerné wu ko, considéré wu ko. Moo tax ma di ko faral di wax léeg-léegi mboolom association moo xam ay jigéen lañ, moo xam ay góor lañ, tudde seen bopp nabi yi na, nabi yi na, maanaam daal ñu sopp nabi. Am na koo xam ne nee na la moom nabi yi na la, daa sopp Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waaye ma nga ne daaj jeeg boppam neen soppoo Muhammad, ma nga xeesal ba mel ni tubaab soppoo Muhammad.
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci diginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wassalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad banu tak ñaari jaaro xaaliss dama jénélé or dé ñaari jaaro xaaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñang ta tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu mutih neena ki nga beug mbeugel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu mutih innal muhibba liman yuhibbu mutih motax bu fekke ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni sopo ko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul faqad ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam cheikh oud bamba mi soppone yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad daan solo non la seigne touba daan solo ndax da soppu yent yalla muhammad bonu pi top ko bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggon yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bimu yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mënu dakk gëlem gi mu jox bi gëlem gi ne bërepp daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlem mom bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem yesul mu yessal fofa daldi dakk gëlem gi ni bërepp daldi daw ronu garab gi mu rocc ci xob yi nako yonent bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni la ko muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu mutih waye nga ni yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp muhammad ko nopi ne dajjak bopum neen soppo muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad akay nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koko mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexula té muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ñu la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala la yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñu lu melni kërëj dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga ajma ka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag mu ne len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yantu yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy domam ni ay domam dong mun ni dedet daf may bëgg man yantu yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou seen ngam da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nangogo ko te nit bu yalla nangul ngam rek baxagul baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sama bopuma la gënal dug bañna la muhammad bañna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañna lolu jëlé nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xamni du wax lum geumul muk sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangum geumum lul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal lo mako nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxul yenenu sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna amone ko kon yalla nangogul sa ngam wala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum geumul muniko ginnaw nak fofu la aju kon legi ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muniko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu alana ay bi mana yow omar sa ngam matagut sa ngam matagut omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngam ngi doga mat al an sa ngam ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngam ngi doga mat motax bala sa ngam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasallam fardul ayni la si ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi nena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba nena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tassalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubakum wa la wa ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad miñ nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikko barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman ñu ni ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam def ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiafka ngeum yalla bu don man te fess matti nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekk ni ngeum yalla mante fess la muna muni matti nga ko bam jeex ni ni ko waw jikko yo yen la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngeum yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh ahmed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mun amna xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yont yalla muhammadun sinatu dunya wala satuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yont yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yont yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejju sharia moy borom geejju haqiqa moy borom geejuk sharia moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrain moy borom geejuk sharia waye moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sharia ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni wala cheikh ahmed bambani ko dahani ila madhi nabi hubbu satihi dahani ila madhi nabi hubbu satihi Seigne Touba neena lima poussé tax ma sot khalima jambda di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma ja rafa taxut beug talib taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jambda ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi beug jëm ji ci bopum la beug dim yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu doon tan yalla gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko dul jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi bi limaw tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima pousser ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu doon yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg abou bakkar nak même bu yonent bu xamna muhammad nekul won yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubbusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tanki yefete souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tanki yefare souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir wul gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeep mune yow ma ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ak jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka ku meena doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek jëntu yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ne ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neekuma fa ne ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmam ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yont yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bi mo war na bëgg soxna mbeugel yont yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fi ma war na bëgg ab talibé mbeugel yont yalla muhammad lek nako ni ko ndax ci wax ko rek nga yam mune xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama beugel ci yalla muhammad farna ci man beug dom
bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yonntu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daaw motax mu tekki ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskana li sanada mu ni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé mu na mu ni man ci sama jimi bop sama deret ji man señ touba radiyallahu anhu légui jotté na ko yontu yalla muhammad fi daawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskana li sanada محبتي المختار سيدنا أم المقاني والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا قديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى فوفلا تشوفي المنا يم كن بغي أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني لا فرد عيني لا أي والله في نهاية فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am ngeen amna xissa bu ñuy netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma nima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi mi julli sa talibé nima laaj ndax seigne touba bind leader bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind leader bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lum defut ben bu fekke seigne touba bind leader bi xana ko leader bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wer fi fegn ne bu suba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da leena wor lo lolu xam nga marikhu ne yang koy netti li liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko bu suba na nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo wo ko dal di koy tacc ci ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu ma la ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal seigne touba rek nena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan mu ne ko man nga delu bu suba nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh ibrahima fall maj soob la mu ya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xissa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam cheikh ibrahima fall mom nak ni seigne touba beugé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba masdi misal ci mam cheikh ibrahima fall daf ni cheikh ibrahima fall de kérok bima fekke mbacké kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla beug yegg maniko yalla mom nga beug yegg buma ko gissone dooma fekk mune dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gissone mu genn ma top waye tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni seigne touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi bamélam donc lima bëgg ci yalla dina ko am
neñu seigne touba niko lolou cheikh ahmed basir netti nako ci minul bayul qadim muniko seigne touba niko yow de kon mak yow ño bok xal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu mo fekulon ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibra jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax Cheikh Ibra bama Cheikh Ibra bëgg na ma mbeggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maneko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni kete banako neena du tax cheikh ibrahima mun waye mayit faynako kat ndax cheikh ibrahima bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci ben barab muni len seigne touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib bi bako seigne touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib bi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muné dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci abi hadith bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len al marhum mahamal ahaba kenn ku ne ka nga bëgg yow mal xam fum dugg fofu ngay dugg fum dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal qiyam fu ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul musik yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal qiyam fuñ dug fofu ngay dug fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal qiyam fu ahlul politique dug fofu ngay dug ahlul politique fuñ dug rek fofu ngay dug lu len yalla def def lako lu len yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow and dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem and dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy and daagu ndank dug aljana legui nak waxna len beug muhammad tamuy deug moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum tere nga bako lum dan def nga diko defé nam ko dan defé te yalla tax lolou moy beug muhammad motax muni man ahabani kana ma'i fil janna kuma beug rek ma ngi fay andu duga janna ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li hadha li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yowmal qiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraja upp ma maqam tayit dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xamni yowmal qiyam bo muytu buñu fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek
ne ñenante ko ahakay al marhum man ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofa lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj tan la bis penci mu ne ko xana bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum man ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum man ahaba kon sallallahu alayhi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andale nak ñi and ak muhammad ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba tax Seigne Touba lu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lambaje bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma benn xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw mu ni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci souy rek len nga ci souy rek mom souyel ci muhammad ma nga souy ci lambaje mu jeex ay musa sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu degguña top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgguña top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi da sidiqone ñom ababakar ñom usman ñom seynali yonenti mom dama leena di jëlale yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiqu al-amin sidiqone biñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom aliin ñom seyn touba ñom seyd alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax munela annahu warisuhu fal anbiya li annahu warisuhu fal anbiya
hujju rabbina ala ala al khalqi iya muy li tax ma wax lako li tax ma wax lako ni la wali bo gis ab yenent moko partager connexion li annahu warisu warisuhu ñom ñoo leen donu li annahu warisuhu ñoo leen donu ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñooñu ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mune fal anbiya hujjaju rabbina mune ñooñu ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al khalqi iya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen firisu bi joge ñoy orienter nit ñi wan leen firisu bi joge bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tas'ihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tas'ihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nek farat non la bëgg waliw nek farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow ma ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadithul qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama wali rek man yalla déclarer na la guerre ah bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sexy yu upp la xuma bëgg adina yëpp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn Touyaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratul tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juroomi martaba juroomi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lu wax la khad ja'akum rasulun ben ndom ma tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegena peuple bu nek mbolo mu nek
association bu nek yalla délégué ne ku len jité ko xamni mom lañ war di déglu laqad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué ne ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koké nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bu dé turuq tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab murid lay doon ni yeen ab tidiane lay doon ni yeen ab khadir lay doon ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamni dama ko yebal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou nexna jangal mourid yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom may ñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn du la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meena melit mu defar len rek jëm len wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum am nu ngeen meena mel waye nak ci ñan mu xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop salayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy rahufun rahufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rahufun dalen di ñewant
ni nga xamé non la nday di ñewante doom day di ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun way rahimun de len di yeureum rahimun de len di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñ am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeureumul peuple bi fekk boba wolof nday neena goné dana yegg ba ca ñobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkarlo ak mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca ñobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li nara xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né Yantibi sallallahu alayhi wa sallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen ndariñ nek wala fnjay neena ci buray rayna borom waye sour la beggon lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tiburey man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam tiburey rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggon mag mi xam ni tiburey man na ray borom motax bu bokke gone gi bu tibe lo muniko wagnil del tibu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu doon benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da nga tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa asallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ doon noddu kon mag mi muy serigne bi mar serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay doon rahim lay doon ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah

wala gi cheikh muntaha nak mom ko xane mom da judd rek ni ciow ci yoon ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciow ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërok bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bimu genné adina ñu bari da neeru nañ waye xolal cheikh muntaka num réglé problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kérok ko yalla may batin de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu murid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu murid rek Cheikh Muntaha monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yoonu mourid Cheikh Muntaha moy sapor pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko net li de wallahi kuko nar doko net li kuko nar doko net li man yalla rek tax may wax lillahi tabarak wa taala yalla xamna yalla xamna jakar lok deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la munut en balma lolou la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg waliw yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mu ne wa kullu man hadal khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yowmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadithu حديث القدس من عاد لي وليا فقد احسنته بالارض سيدنا توبا ني وكل من عاد القيارة بوبا نا وجيبا موي داني لا يير با اجينا دوكو موس توفا جار وجيبا يرمند يالا نانكوي ديغ واي دوكو غيس وجيبا كل من عاد القيارة وجيبا تاني في يالا خريت يالا سوبي يالا kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci ressources yu la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fini nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngoy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit yaa lolo ko taxa graw manam doom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak doom ye togn ndax bu bay yaron ay doomam duñ togn nit yaa lolo ko taxa graw doom yi ay togn mu dem duma seen bay doom yi koy togn mu duma seen bay
naka non it bëgg borom xam xam yi momit señ touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li fiek borom xam xam ba jengut li fiek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax motax evenement lu am jariñ la evenement leg leg evenement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg evenement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tudé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jarala yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara bo waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaray senegal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu len séparer moy lam gi rek ñun aaray senegal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolu mënutene fi ci sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légi nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer na ma opérer rek acca teudal bo lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali la won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp lepp rek di dem lol nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy suivre xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusiu amila wa adiba
sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wali kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wali kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba nekkon seen ngid am na ngid seigne touba joge fi cheikh mudou fadal ñew generation bo gis am na ngid yalla namul mbir mi jeexagul yalla namul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayrin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom mako wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayrin minha fuma genné am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dina fa tégat menen ibou saxo mu orienté génération bi ñew fuma génné am barham ñass dina fa tégué menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamonom wali kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokki ibou saxo buñ amul li ñi tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang lañuy dekk nañ ma bal bokki barham ñass buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang lañuy dekk ndax daño gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang lañuy dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngok neena te xagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way te xagnu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeeyal leen nga di len liggeyal bu fekente ni amulo doley liggeyal len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekene man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak manon na gëna bax bu fekene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek aka beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi nga tiyaba ji gëna bari len bal wati bolé won hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu défal lako fulay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doola yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako joxon te du wañi dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga leen di liggéeyal da nga leen di jox addiyé da nga leen di bëgg ngi leen di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg
nga djublé ci liggéeyal leen tiyaba juray la tiyaba juray la as na ma gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir ñëkënte ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munuma dama koy xitmal dama koy xitmal lool batay ken net li wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na waaw xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma moy xitma ay xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jeexalu guma ko nek ay ñing koy wax jazakallah khairu jaza borom umda jere jeuf jazakallah shukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañu wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xett li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wo xani bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xett li la way amna wali wo xani bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram comme xamo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram ñu dor la meuna xett li amna wali wax nak ma doxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xet ni la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jall kullayn na nga len di liggeel te yalla do nga tax nak ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg bëss bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlu daa'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlub du'aahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé yi legi xamuñu lolu xalé yi legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla ne leen yalla yeeram yalla xam nako dama leen di civil de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yi rek ak jamm danaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo te nit ki mëno toga mom bay dem neew ko ñaanal ma xana budé kum yab mbakum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadul huda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fa tasdadul huda del barkelu ci ñom ñun nak maladie yu bari indi nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu naan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga té ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek ba ñu naan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéene doga tambalé lek ka naan way ko arab banena al barakatu lil mutabarrikin ko gis mu am barké rek daan barkélu
ko gis mo am barke rek da dan barkelu al barakatu lil mutabarrikina kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoom seigne touba ni del barkelu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam mu jëfé xam xamam di jangalé di jëfé li muy jang nga diko magal ngir yalla néna ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg layé ko wax donc waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggunu ci yalla xamnako dara deggunu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almaniyula moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diga jema layela ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du ma sa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wërni ak lu bari bari xam xam yang koy degg ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deganu ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deganu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allah wa in lam takun kun ma man kana ma allah sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allah bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tene mëno def ci yalla direct mëna amone fekkal ko def ci yalla direct na ngoy ci mom le seigne touba bindi ni seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba ne nak ku am connexion so deme mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lolou le seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta mahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi serigne ak juroom ñett fuk amna bu nekké France serigne bu ko fa fek mu ni jéblu na ci yow mu déménagé wu dem Italy serigne bu ko fek mu ni jéblu na ci yow mu déménagé wu dem Euro mu ngo serigne bu ko fa fek rek tam sentu ci njariñ rek muniko jéggulina ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital
malade ba sax man na doon ab talibem man na baña doon ab talibem man na doon sax wëlërem waye message bi accéné ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waran ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendiku la ci la sa aaju di fajo bude serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu agné nga xey rek wacce tonup ci yeb beug ga muy beug ba gendiku la rek sa aaju faju mom la serigne touba di juñu ni fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiku serigne bu beug ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako batay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbacke ak cheikh modou bousa dieng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal bëgg na yewi ay gani naram te dara ne ko fi bako seigne modou bousa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal wéxal nga bëd bo xamné sa bëd dootu xanku misal nako ci bëccu ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni bëccu bet nako kéro ak lam ko bété kérok la affaire am bax waye ñom duñ wax kèn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëd bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xam ni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum bëd luñ xol luñ ci jublu rek yalla def ko buñ ci jublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci jublo nga yaqulé amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki diem fek boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xamni fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibrahim ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëri la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi muxtar nga fi cheikh matilay mu ni ma jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké boba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay mo yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne modou bousa dieng buñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel preuve mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa auto bu yoti min abwaabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xotti ko ci kër te bañ sa bubu xotti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni yaang fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyaara la ba nuppi mu dal di bëgg lool kay alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ñu gis bamba ñuko andal ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin mu na mu ni ma ëkk gogé ak dakara fa nekkon fofa la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi mu ni ma fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni la mako netlé dañ ni ma andal ak waji ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na mbik mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok man ko man di bëgg na mbik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non la mako waxe de dal ni tekket wer yi nima xujji ngeen bal ma ci xujji nima jak bok nima jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla buma ci don waxtana ni ko man de
si cheikh matlé def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla ci doomi seigne touba yi nima diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matlé moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak luma na xew momako netti li ah momako netti li radiyallahu anhu yal nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogul mi ngi fi talib seigne mouride bu sa jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu mëna wéddi lol dañu mëna wéddi lol ndax deg na ñuy wéddi di fenaka katch bi wax ni togu mak seigne sam te laaji nek ci cassette yeek yep ñep diko deg xam nga ni lolou gatcha la de motax leneen la nga wax lepp ñep xam ni ay fen la ni dañu mëna wéddi legi mu bok kon dal seigne moudou xamna baye bo ñu yamale fofu waxtaan wi lolou mu wax ci ni amna ñoo xani seen panique aaji ci mbarum beul leene misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlere sama wajur lewon man mom la gëna fréquenter ci domi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fadal te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xamni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahmoudou fadal mom amna connecté connection direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari beut seigne blad xamni mom mu wax ji mu bayilam naron seigne bayilam naron ngeen balma dal amna secret yu bari yo xamni bugu mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne seka khasaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sepp amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah ma ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non dan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaj njuga kebe mourid sadikh ba limi am galam ko terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len ci xoma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara jeep extra ñu koy gëreum bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayat yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yépp boko calculer won boné mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel ba bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy lan xawmala amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollok marché ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añbek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma dé señ bi oni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na lolu kon nak yalla na len yalla fay te taxaw len
yalla yalla barkir seen liggey bi ci warma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baakha baax gërem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde timit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuli da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la adiyé sangam yalla na leen yalla sama ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téréwul rek ku ci melni ñom baye jili sek ak ñoñu classe ko nga xane ño mag fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seen ñu and ak jigen ni la xassayu sal yere bay fall ne ci liggey ba at mu nek non lañ ko defé ñi max ni way juri jigen ño bok wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaron na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako dire ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppay seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé dañ nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né yutalé leen ni ko seen bi man dal yalla na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yalla leen ko yalla delo ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasaa'ul ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi nan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané soppulén ma ñu ni loy wax ni mané soppulén ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppulén ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppey riyé wuti nan soppey mané ko gaay soppu ñu la dé té gis nga sa kër gi nim fessé mëna mané ko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni rirando len yalla yobbu wulen waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limuy def mu def ko ngir jëmm yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا ينو أيكم تحية طيبة. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk auditeurs yi radio Khassindo online, delu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Ñu djéggul leen wénen yoon ci dimanche yi wessu té déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ngeen bal nuko inshallah taala xam ni sarsi mo xawa bari ina bu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi ñu fara di wax ni likulli makan maqal bëre bu nak lañ fa wara waxtane loolu taxol ñu bëggona waxtane benn tombox ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa ali salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ci yep rek la yalla xam doyna waye ci rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa ali salatu wassalam xam ngeen ni isa ali salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adamé ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax di ñuko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonntu yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax daana ñu posé julit ñi question na leen way yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamaleen ni isa mbiram du daralu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma len di jox misal ci isa una muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adam alayhi salam muni adam alayhi salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa ali salatu wasalam juddu am ndey te amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñuy jiñ yalla ku dul yalla ndax adama ali salam mom amul ndey amul bay isa mom lu bon bon amna ndey bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ke am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonentu la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala enti yalla isa sun borom ang ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam umu Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko tawuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi juru fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ne yow sun borom rabbi situ jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu mel ni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eumb kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imraatu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonna lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertem digam ak boromam dama ko koy jox libertem digam ak boromam moy budé jigen sudé mouru duma dox digam ak mouru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na mouru ba ca cioncha la suko nexé na mouru ba ca ndëb tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kata duma ko ni goné guy jamm yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jamm yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jamm yalla comme niko sun jigen ni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam parce yene jëfé l'islam bu muro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jeuker bu julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaraku taala liko boromam sant lepp mu diko jefe ñin ñepp jang nañ ci tere seigne touba yi mu ne kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal ñariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wonala ci bida bu bon te koku mo representer setan ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setané koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmuna ko di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu juddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoy ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagné ko seufal xalé bi mu wagné ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma joomul bi may jangalé ci Dakar ben xalé bu jigen bu tambalé won di muru te bobu dama ko dafa dal l'akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral nekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi dana ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxul mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyatu or ak 500000 jarna diine lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xalé ba xam ngeen fu mujjë dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryama mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu don sun jamono ji ngeen da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan benn bis ndoxam jéx mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril miko indil ruhullahi fekk na boba sun borom bégalé nako ni yow maryama bisa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam nga ne sun borom ko tudde isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabil hasis malaka yi dañu ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam fala ko malaka yi fekk niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay bëggal bisa ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fa yakunu kun rek fa yakunu mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikele turam moy Isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xamni ni lu febar graw bu ko laale mu wir
nay sil maxa nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muné koku nak bu ñëwé du yalla dé lutax muné ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay doon dé waye du yalla man yalla ëwma soxna ba maryama di ma jural doom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek mune ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wulay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom jojuma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam

Maryama dem ci dex gi di wut ndox mu mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax Yusufa Najjar ben ministre la won momit dafa daan jaamu Yalla bo gisé yahoud yi bon yi di tuumal Maryama ñaalo la qadra lahu wala saman Yusufa Najjar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la Maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tay lolou moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ te yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yant yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni wasin nako ba lew dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lir rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yent yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ñub lang bi kharuna nga xamé ni yent yalla musa la jamonon tel te musa ali sallatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téral lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo genn jigen bi wo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busuba Musa dana ñew fi di waré yu def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam ba aksi niko tejeul sa gemign yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa ali sallatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom niko laajal lire bi yent yalla Musa dal di ñew door lire bi ne ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo mbolam epp nit tisseur ñu japp ndaw si yent yalla Musa ne ko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek lu duggal ci li niko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla Musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek bëgg jël alal ji do nga tax muy na ko suuf wan acca non yent yalla Musa ne gess alali kharona ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jepp ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mom rek mu sanni la ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yore won dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax lo té moy weddi yalla lire bi niko sama nday ya ne ci deug bul weddi yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy

ekki ji mbay ji ngeumam gëna dëgëraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci bir so ki leen ñettal moy yonntu yalla isa mi alayhi assalam yonntu yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi assalam neena gañi ay ci wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal goné gu juddogul numuy waxé yonntu yalla ni jébbet di wax isa alayhi assalam ci la waxé ni alquran ni ñuko misal khala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal nama fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dundu li feek ma ngi dundu rek digal nama may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yajalni jabbaran shaqiya def nama hit kat digal nama fuma tollu li feek ma ngi dundu may def ñek jëme ci sama wajuru jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajuru dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal nama ma def ñek jëme ci sama wajuru jigen wo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross muy ndax yalla dama dogal da dogal ci dogalam ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku mana wal beti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe bu nopi jam ya ko am kuko am ya ko may mucci kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucci wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uhbasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mu ne yow sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulidtu bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono lay don bis bo xane jamm ju ni beyi lay don ci man ken duma ray ken duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xane bisub jamm lay don shaytan du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bisa nga ñew wa yawma yuhasu ayya bisub dekki ba nak ma fa yone jamm xolal yont yalla isa alayhi salam ñetti situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekki moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci agge man nak ma defal jamm ju ni beyi yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñetti situation yoyu buñ ta tolo defal ma jamm juni bey yalla nañ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana ñent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni isa du yalla du don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun mu ni deg leen wax ju deug ji mu wax rek yen ñi warante ci naan isa doomi yalla la du doomi yalla mu ni deg leen ji wax rek wax ji ku ko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leen di tektal ni isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla di ab yonentam salik isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deggu li moy li wer li ngeen di warante yep mu ni li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamu yalla la.
du doomi yalla jaamum yalla la isa mom ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek len ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na gid génération bo gis bolé na lé na kulen di orienté ben nga nangu rek bokku ci way taxé ñi mba nga wéddi bokku ci way taxé ñi génération yonent yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération da wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jégué jégué yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom wali mënu la xettali te gëmoko ni nga xamé ni wali lu mu naqari naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko kessale kayit lumu bax bax bax munula jariñ te gëmoko samé munula jariñ te gëmoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gëmoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu ne isil asud laysa sa intifahi bi fadl man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jarignu amna ko xam dina ah ki nga xane barki dem la guddu ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la guddu ci sa kanam kan tay mu nan ba moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am aicha do massa jarignu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xane mak mom ño bokk ndey ak bay wala ki nga xane sama frère la wala ki nga xane sama mune aicha lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienter ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienter ñalay wedd du ñam ci wedd la waye dañ ci bolé dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def lola bu nuppi nak wagniku kuñ xam danañ jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom buñ mënul lola ñu wess lolu jëm la ray motax yent yalla isa ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daal di jël beeno moy fas ko yene ray rek te xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba ñi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yakali bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defu len ko defu len ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek aka ciow rek yef yi dafa doy yef yi doy na ñun kon nañ ko sakal pexé ñi ñuy def ñi nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci benn neek ñu tejj ko fa daldi wo benn way buñu wax
siddat ñu wax ben way bu ñu wax siddat ñu waye siddat fay ko alal ju bari niko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonti yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni dugg na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba mel yonti yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yonte yalla isa yubbu ko faka sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonte yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ñi leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk may ko ci biir mu génné di leen ko informé ñu ne ko yow yaay isa da nga bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu pisalap ko moy lu nga gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko daaj ko nonu le mom ci daat mom lañ ko def waye defuñu ko yonti yalla isa suñu borom wedd ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam min borom yekati ko yobbu ko ko sop lol la wala ndjay di wax kana nan yene neeg la boroma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u allah ilayhi wa kana allah azizan hakima surat an-nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yekati yobbu ko fa ko sop muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana mawlana kon borom bobu tabaaraku ta'ala imbinde isa def ko munib jaamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma waxon legi ni kullu khawmin haadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reyu ko te lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ابنك لا بهالك ان الحال الممسك كما خال في قصيدته من يو ياي انت يالا ميغا خاني موي روح الله ميغا خاني ياي ندم يا ام روح المالك يا ويجرو روحك سن بروم جيت موي عيسى عليه الصلاه والسلام نيك يا ام جالل حالك يوم ميغا خمني yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendeum tax xeyñ bakkar yu bari mu ñew nak dindi bakkar yoyu feñal deug orient ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reeyuko sa dom ji dara jutuko ken reeyuko awaw buñ ko reey anam mu ni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko faka sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana yent yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci ban israël ci lako yalla yoni won mom isa ni mi yoni won musa ci ban israël isa it ci ban israël lako yalla yoni lolu benen waxtan la xeyna buñ doon waxtane ni yonent yi seen mission nekk ben man naam ñu ag ci lola kon yent yalla Musa li nga xamé ni anata fa préparer ndayam ji di Maryama Maryama non la préparer domum ji di Isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni Bukhari moko netti ak Muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena
ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khalafa al hadith hadith bu xaw gudd tuti la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yentu yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lul ni bam ne put rek shaytané dina ñew ni ko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fa saas rek lutax mu ne xana min masy shaytan xit bi ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool setané koy def joy yoyu setané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara lolu jotté wut ak dundu dara fekk shaytané moy xëtt xalal bi yuxu leena lele nga gis xalé bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo démé yalla ko mussel ci xëttu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sa fami dañ koy daldi xëtt pour mu joy ngi xëtt mu joy ce ne sais pas xom luñ ci djublu waye yaron sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim néna amul ben lire buy gané adina lulul ni shaytané dana ko xëtt mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom ja yonti yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen di la jang na diine mu jang nodd jang liqam xam nga jigen nodd waru ko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara neeku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jotté ci goor ñi xeyna waye jigen gi ak goor gi ñom ñep war nañuy jang dond ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddo ci ay tankam lay jëkërot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day daldi ñew dugg ci xol bi bof fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci muy juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostanna su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wu né rek taxaw di xaar bu ñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci waat lolou motax serigne ci daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci waat ni ba xaan ci sa biir xol bi tambalé di la jax jax lo bo mo moytu sax doto xam ñaata raka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wakk daw bala fi yaron sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëtt mune bam dess maryam ak dom ja motax seigne touba ni ya umm khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay koku moy ki nga xamni mune yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko laal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki
ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alaihi wasallam naka nek mahsum lay don waye amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fi xel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko ko naj ko bam xarañiku ba melni kuy waja de yonent bi sanniko musam pukhilu bakkanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna deitu biawali ak bimne kataftu fil bahri anni shaytana ila akhir ila akhir kon shaytane mom jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala shaytane mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci négam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytané sét duggu ci négg bi don ak lèr gu daj kap négg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel do adama niko waw no def ba xamni man kacior bi muni ko gis nga bi nga mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci nga kaddu yalla yaram doom adamay degando son yep nobbi du ko jëk deg karaw bop du ko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando yep tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy degando muniko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani muna ministre son bi ci genn wet lama joggé ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muniko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonent yalla musa ki isa alayhi salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natou ko yonenti xam ngeen ni leg bo gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mané yenen yonenti alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo muy tour nga considérer ko yalla so muy tour rek considérer ko yalla bo gisee isa alayhi wasallam ñu considéré ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel wali bi bu la dé won lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoré melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di bok ak ñom di naan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak ndeke moy sangu sang yi de ali salatu wassalam yent yalla isa ali salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum lal rek budon de sax deki bu dewon sax deki defa na net won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way du sant jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamné mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek ci yek ñi sant jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bimu ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam da yow dem nak yow ñoo bokku fuñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ bolé sun bop bolé sunu yobbal waji d'accord ni daldi bolé sunu yobbal kon légui ñetti mburu la ñu xamé ni dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daldi rocc ku dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ku dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko essané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ reer jot comme jaxata la sante ah esa ni ay ci ñu reer mu genn yatti mburu yi
mu jël wenn ak genn wall mu essa jël wenn ak genn wall taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburuwa comme yent yalla essa mom ab yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delo siko adina man nako fuk xamal ko niko ñam bo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppiku don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenn yi lol tax na yentiyalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yentiyalla isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yentiyalla isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yentiyalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburom bañu xeye di dox di dox di dox gisunu luñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man de deug deug dama xif ba meunatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di dag li lek ba sour mu ni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yax yax bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ante yalla isa dal li jël yax yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucc nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem wadi ni ajaban kimtan dekkal lu de ali do ina war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben lafañ isa ali salam wajang koy yim ci mu'jisa bi mu def waji ngir mu delo ci ko ndax xamna ni ki adina fekk nako ba meunta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla insani ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeuntek sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla insani la xagn bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngey wër dang ko gëm waaw waaw sayyidina isa jël yat wi ni kucc la fañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokket waaje ni kaw tif dox lo am la fañ biñu di do tuti won gannaaw la fañ bi isa alayhi salam ni waaji e fa ci digg ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi wacc na manam gaal gi doon roñ nit ñi di jallalé wacc na ci na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñ jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo la fañ bi mu jéggiloñu ñent yalla sa ne ko kon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépi nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxu dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw ñent yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mune ko ay isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa mu dalal leen waji tudd ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewoo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bur bu fa nek bu febar waye nak bur bi cipp kune man nako fajj bu la ënde boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé fébaram ah nga xamni waji ñëw na duggu ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dëkk bi dal ñay wayeen ndax kèn fébaru fi mu fajj ko ñu né ah sa way defal ndang dëkk bi da am bur bu fi fébar dé té bur bi cipp ko way fajj mëno ko fajj dalay ray dé mu ñu leen dem ma fajj ko mu ni ko sa way té nga bañu duggu ci loolu bur boko mën ta fajj dalay ray mu ni way bu ñi ag ma koy fajj ñu dal li waxu dem keur bur bi ñu diko alal ji bari
mu ne ay ja nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gisoon Isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray yo xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla Isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yoon bu len ko ray ñu na ki ka da doon jema faj bour bi te mënu ko te bour bi kep ko koy faj te mënu ko faj dañ lay ray mu na waye buma faje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wër rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla Isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucci niko jogal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi Isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yibra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narna de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon muniko wallahi Isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu agge ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di geus xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or Isa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ngi ni nak ñent yalla Isa ni ko bako fi te ñu ñu dem xana xamul li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekkiwul ni ku nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko muniko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muniko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem Isa mo ma ngay waxuy dem rek bëgguta tekkaliko yent yalla Isa ndax Isa musul nako ci deegu wex tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisadi mu dal di daw dabi Isa bayyi fa alal ja bimu dawe sempu xelam jëm ci Isa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni a li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettale ni gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëw mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan baxut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ño gis affaire bi da ñew fekkunu fi dong legi nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikke nañ ko complo rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett birigi or yi muni waaw baxna waaje momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yu neñ mo ñam te ñett birigi or fa nek limay def moy damay posséné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi or yi ta dem momit dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi daldi jox ñam wi gaay daldi biñ daatal lek ñam wi ñu profiter mom ray ko biñ ko raye bu nopi nak daldi waw kay legi ñun ñew mom alal bi daldi sukku nak lek ñam wi ñom tamit daldi dé yent yalla Isa ni ko xolal gaaye luma la waxon neewon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw Isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek Isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett birig Isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji ni teul ni ko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburwo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum geej dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wali wit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créé ay audio bëgg alal mën na tax ñu mën na tax ñu mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi waliw lañ alal jaral na leen lu ne
jaral na len sank seen diine jaral na len jaay seen ngor jaral na len jaay seen judd ndax alal rek mo xam alal janat keur lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na len amna ño xamni non la adina fukk seenum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni dañoo bokk ci nga xamni dañ ma ité lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ñoo wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def ciow ñam na la wër ni boko lekket lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba dara xasseen ndap bañu set ba lañu ci def ñam ñam moy lan moy rugogu dom joju ñu wara eub an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambale yow muhammad waxal mako jigen ñepp قل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما سأر منها وخال ما جيجن نيلن كوتي بغا ام دومي وليو كوتي بغا ام دومي بروم خام خام منا مني نان دم سينو غيس نان دم سينو غيس قل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ما داخ موي سين غيس بي ني خول ني رك سين بدي سين ناغو بدي ديديت moy say mebet nagat bula adina fekk bula alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax nañu jaay seen ngor gor gi la tak dacc yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ni mu dacc ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko ëppele subhanallah subhanallah tane da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi walli foy jaar luñ daj nako ci yow lu ne alal duñu jox na la ko bu fekkon tane jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronu sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp te mu gëna haram moy passé lolu mën ta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënt nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su baba rek defo leel alcorane wax alcorane dañi sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo démé ñom basar danañ seenum sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nobbi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp non waye bako waji degge falako ba falako ba de falako ba ab sey di ci duggé bëgg dem italie mba france mba amerique mba angleterre dedet ab sey dañ ci duggu ngir yalla fastiyena am jabot bu baax qul lil mu'minu qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi ni len nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xep ko lo dir yank rek xep ko di batere rek gor gu ñew may la 500,000 rek subhanallah muni way xassna furojahunna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup serem ma jox ko doomi yonent
yalla neena maryama da takup siram ma dox ko doomi yonent xamoni nek ak goor gu tekul tubayam sax limay bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekus askumba mako raw ndax goor mom man na bon te du te ndaw seen dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xamna ñu responsabilité bi li ci ëpp jigen gi la goor lu mu bax bax xana bax ngi doon ci do yem ci doon yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yam waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano mënu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax mënu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna muniko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni tay tayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay tayu sa jëkkeer ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom dolli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyas bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah montay xef prof wé yutal ni wéy gayndé fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom néna wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax légui tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal mën ta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu subtar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad bi wala ibdina sinatuhna daayira bu fa yobbu subtar muna ila ma sa'ara minha lool li nga xamni yalla lako bindé mom mën ta ñak da nga netal non lako yalla bindé loola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm tax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanam mi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkkeer tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkkeer rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan koko yi nga tak mu yëngu baye koko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali ñune ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirati yalna len yalla yeureum ñune ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihin bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len muni aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen muni waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi yi ñewé fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semal fa nga xoti muroko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane muray aaday nar lak
muni dede ñun fasasa lañ muru ñun ñun bañ déggé aya ba rek watax suñu borom ni afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayyi leen top leen ko ngeen ni dede muni dede gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayyi li ci dess kon nak bo bëggé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may suñ mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo wote ci yalla seen alal duko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter koy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mum kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo muytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax mën na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sërax yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sërax yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna don serigne bo meuna don lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna don ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rous amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonon tudde ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen ko wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tay bi agene buñ pare waxul deug waxul deug mala wax li ma la wax ni moy yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonentou yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak kulako wax day tiaxan kulako wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugelu bax budé daire ba yena ci man daré alcorane yena ci man lepp lu ñu wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku leen fa jitu di leena jëk faatu nakoy faral di wax nakoy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñu wax ñeño ñi ñu wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muytul bammel la yem japp na lolu luko waral moy seen alal bu serign bi soxla atal nañ ko ko jox te dem majali yalwani seen alal waye nak yañ ci toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nit ci adina la leen di woyé yalla xam nako fimna tay sëriñ bu la upp tranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay sëriñ bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp tranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir sëriñ bi waye fofu do nga la seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom meesu ba ci digginaaw ga xessal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam cene guy pèse 1 kg 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox sen addi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ab lam la takkon ñene ñi ñaari jaaro waye yonent bi da ko ni wekket sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy deyniko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak
bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gay muhammad lum sanni téré ko ba sanni ko ma diko lalati abadan wotu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo xana net won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasa mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom mu ñew bi ñu ñewé touba di ko siaré ci ba julli jot mu and ak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak ak tien buñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñokk jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jéblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga neex waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi saasa la bay bi tek ci lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé bay bo ñu yamale ko fofu rek te yeex nañu tambali ah jéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waaw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari lég légui duma fi fekk lég légui fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko défé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non légui ni rek bima seigne modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimne ma ngi émission bo xamni mënu mako bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmiwuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañu ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xamni mom mo am sénégal mom man ubna sa bop de yalla xam nako ubna sa bop de té indiscipline bi mag ñek gone ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné que sax xalé yi waliyasu billah kenn mënu lako wax kon jëre ngeen jëf no ngi sant ñepp té leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am buy wonani delu ci na mu dima wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay addi am jox ma soxna am si nga xamni moy soxna Jaynaba Mbodj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko rek way bo gisee Mustafa Mbaysam joxal mako li lolou lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd lay leen nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li fek xale ba nga jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappale goné ci seenu dund ak seen ya ca aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jotut seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ len ci gërëm len ci kon ñi ngi ni bax Serigne Maysa Diop momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna Jaynaba Mbodj ma ngi koy xamal ni lim joxon borom kërëm joxnama ko
jazakum allah khair jaza ci melni serigne wali fay mom tamit non la mel ak soxnam soxna jayna bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jilé ci ko ñi wax mama jong mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaayé daara ji fi gën nañ ko dégg ñing koy ndokkel waye tiw rek lég légui rek mu wo rakam ji ni fi niko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka non soxna daba jum mom tamit kasalika mam bu sa ñass gën nañ ko dégg mom tamit kasalika ak ku ci melni kuñ wax mam bu sa geey mom gën nako dégg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën nako dégg soxna seynab kebe